0: Bringing Pacific people together. 531 PR.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malolo mare ha weki pa malo le Tonga tope. Ko Filipo Mutulalo mo ngongo. Aho falaite ko eni fa o September wa fe wa no. Ko hoko ai ka no ko ya me tu o ke ngahi pule anga o Pasifiki. Ko me ke fai ai ha fe ngungulo. Tata te fito e fataha ko eni o ku fai i Palau. Ko osi whapapau i mai fokhe pare mea ia no silani, ko mea aku hoko, o kune wesia, ai tu whataha ko ia ngahi motu i Palau. Nga ne whaha ke he mitia, ko wholoa fokhe a ene siofi a mea ko eni, na hoko mai e ngahi tau e ua ku hiri, pe o kune loto ke whai mo solo vaini, ka e lawa ke hoko atu a ngā ue, pe tatau te fito, he whahoko fokhi a whataha hon hoko ia, ki nu sila, he tau ka hau. Lotongo ia, o wikai ke te puri e maa whana ange ko ia, ko lope ia, ko Unuenia ai fafufua na kikite mai koe ngai ah koe e toi maafana ange a maamani aki ai tikiri e taha poi nima Celsius. Pea au kikai ki toi lawa hakalo mo e hola me iai. Pea au kufie mao fo ki ke fwasisi i mo e owa sut holo koe a maamani ia. Pea heikai tene toi whangofua e ia. Ke fai hatau holo mui o fwatatau ke ripoti koe o mai mehe UN. O ulotonga i palau fo ki pea mo e fai ongo ai Pacific Media Network ko Tom Thomas Taurongo Wayne, penane pehe o kufai ai ki i Tafulu, ai ngahi motu ko e Pasiki ki ngahi whonua o angeko Australia, e ikai koe ke fai e mea koe e tokoni mai ai ki hono tauhi o e Pasiki ke oua na amore. Kufai ha fotu utu o ai pare mea koe o Nusilani ke oua na uesia hataimi, pia mau mau i hataimia, tau te fito i he ene i Palau. Mainu foki o kuiai e kautakia, mo ngahi whonua o kai ke nau kau atu ki he whakataha, pia he taimta tau foki, O whawhehu ia mo e iloto ko ia a Taiwan pe mo sia ina. He uki kai pe foki ke na whee ngā oe aki ki naua. O kune laua e tai mea koe ni ke whaka whainga maari e ke unua ki ia e ngahe mea koe na e aso tutu ke whaka hoko ka ua mau mau noa ia e tai mi. Kono kovi ko toko lahi ko ia ka uri aki pe a tai mahino pe koe haha no uhinga o e na uri aki. Hiri ko ia kufai pe mo e ngahe tāpu aki o kufou mai i whee ngā oe aki koe e ngahe pure anga. Hangi koe otumotu kuki pe mono taula nga fo'u ko ia i Penrin ka o fwapa a ngaia me Amerika pe mo Nusila. Nai tu utafoki a pare mia ia o Nusila ni ki he whataha a neheafi. He kolo ko ia ko koror. Pea nai whahoko a e nau ki i retreat a kautaki. Pea o kuika i puri ki he pare mia Nusila ia e vaa koe o siaina pe mo Taiwan. Ka o kutui pi ki taa ia ki he whakaukau ko ia. O kai mea ia ku mahu inga ange ki he asenita ke talanoai. Na e pehe he minister malu i whakautau ko ia a Australia Kono whangata ngata ko ia o e custom me hono le ohi ko ia mono siofi ai ngahi konga tahi o seni ko e o e Pasifiki. O koe kai koha ohi nga ia ke whakasi isi ia ia e ngā aue ko e ki hono tau i o e mau mau lao. Na pe e Pat Conroy, o ku fotu utu ufarerei e Australia ia ai koloa Moe poto, moe taukei o ne mau, pea whengawe aki moe area pau, moe ngahi funua ke he, moe ngahi sektoa tau taha. Ke tokoni ki hono langahake ko ia o ngahi funua Pasifiki. Ko uhinga ia ku whakamuomu ai, ai tautai tai whakalao i he Pasifiki, pea moe whaito kona tapu i he ngahi risi o e nau ngāwe. Ko taha, o ngahi portfolio foki koe o i he uma o Mr. Conroy, ko i minister aia ki he kakai Pasifiki i Australia. Kuo kamata ngā aue ai floating rates o e pankie koia a Nusilani, i he amanaki tene o mai ha whakamaamaa ki he haamonga koia o kufua e he kakai. Kuo to hiki hakeeni e he pankie ia pe moe rate no me he wanima ki he peseti e hua poin fitu nima. Na pe he foki he matawatawa wha ekonomika ai pankie o Gerard Kerr, o sai ia he maamaari e pe koe ai Reserve Bank. Nane pe e ia o kuia ia e whakatutua ia e holotu o ua ai official cash rate a Nusilani ke e whakamaamaa a ngahi haamonga mo ua koe ni. Ko ata a komisiona polisi koe a Nusilani me he tukuaki i koe na e whai o pehe koe ngahi ulunganga ta e whiunga nane whahoko ki he kaumemipa whiwhine o e staff. Ko ngai tuku aki ia koe ni o kui kai kuha toki mea. Ka hiri koe ahano whakahoko e whatatolo a ka polisi pia mahino ai o i kai kaha mea ia O kui kai ha mea ia na e whapapau i pe iai ha whakamooni. Ko e taha e whahinga koe na naulaunga i e komisiona, ko ha polisi whewhini na e ngā au e moia, pe a koe toko taha ko ha whewhini me he potu ngā au e pe e taha. Ka koe tau e nia e ua noa hiri me iai. Na e pehe e toko ni komisiona e Mike Bennett, ko Oscar Kato e ngā hinga au e polisi pe ko tāpuni moe keisi. Ko tari e ha toko taha ha amoa o ku fotu tala noa i e mitia sosiale, o pehe o kune toi to'o ai mea koe na nehanga fotu uhake, pe na ane takihala e kau polisi, pe a tukua ki i ai pe moe pare mia mā lolo koia o ha amoa a fia me na aomi mata afa. Koe keisi koe nina e hoake ia he nusipepa koia a ha amoa fe kau aki moe mate a toke tā sina wa iana a gabed i me wafe wa ono. Na mau ai sino ia o e akatemika ha amoa Amerika ia koe ni ia taha ngahi api i vai wase uta koe api o e taha o e kau fautohi ha amoa koe ko papari i sia figiel. O pehe tokua i e whamatala ai Samoa Observer na e kene to'o ai telefonia ai pekia pe mo ene te pleti ke ua na ilo ai whakapo. Na e toe talafoki e smitia pehe na ne ma'u moha ngahi ata moha vitio i e telefoni whekau aki mo e mea koe na e hoko.

Angie, pamana viti, House of Miracles and the Sambula ne, sala nandina numbula ko chisu se vavei. E meni, sa voi rusa ngulu miniti me vana kaloko, a uoti ko ningono va, ko spili weekend na kavi ni kuwa nimbula nimbula vina kono itaka, ni nyamaro taka ni vanga vakayalo, e me vana turanga ni taltawa, Reverend Thomasi Maui. Yo, ne tukutuku ni lotu, na baka adhuriti ko na singa tambusaranga ngo, na church service, Lau Province, Okalandi. Si oni sa sureti na wakai ki mami mai nati dhake amoni natiko enando na lotu wata ena singa tambusaranga ongona ika ono ni singa ni vulo September wana kaloko ene kavi na vunua na baka dhurti kina na lotu ongo ena namba tini kavitu Edna Place Henderson Eokalandi. A eta na a. Eight no place. Tinka vitu eight no place. Is eight no place. E Henderson Eokalandi. Na deba. Niba sote. E na rak Eokalandi. E na lutu bata tiko kikenda. Na ngona tiranga mbala. Ntui na yao. Sao ni buno ko lao. Na tui lao. Tiko ngo ko a oira. E nando na. Visi ko leka leka. Mai kina. So so baka au te aroa. Oya vi. Kimni ki sarum turanga na maramu. Dharu bono ngone leo. Ke kimni na lao. Lai, oni sa sureti nandona nandalotu uvata ena singa tambusaranga ngo na ika onu ni singa ni vulu September vana kaloko ene kavi oena vunu ena voka dhurti kina na lotu namba tini kavitu Edna Place e Henderson a e ta na a Place e Henderson e Okalandi ni taka ni rao ni nda nangole ni waka leolevu enda tiku talanga kina o waka leolevu enda na mai lotu vata kina na ngon tu ranga mbale na tui na yao sau ni buno ko lao tui lao tiko koe o ira waka leka leka ngo en kornilava e o kalandi nui taka ni rao ni ndabi tiku tuku ntakani visureti visureti tiku mai na wakanda ni esana waka tu ranga o lao en kavi ni kua ni ratalanga ni reitha en Facebook page ni Fiji Community Events vinaka ni mbula ni mbula vinaka saiva walu nan rao Saiba, saiba, saiba, lima tulundua. Na bantelbo ni rani ni bitar tarmiki ni boli walisi. Ena kavi ni kua. Misoli tau dhoko nambula vechi su. Pimin, Fiji, Pamanaviti.

Fiji, Pamana Viti, Westfield Harbour Center, Lotoka, Chisu, Aukerea. Ni voe tolu mama na miniti meva na kaloko ni mbula ni mbula vinaka nui taka ni nia. Wakali mo takisara wakalevo na vosa ni kalo ni rongo dha rawa na kavi ni kua. Ni mbula ni mbula vinaka. Ia kipa ka enda kila ni vima ilabo. E rao ni tarasara wakalevo na matavu wale na vei songo songo talenga enda ndu ilewena. Kipa ka oni nui ngao ngao takatiko se oni lenga takatiko hindua oni kila se ndua leo ana leo ni nomu ni vu vale no vu kuni vi mo ila vo ka da rovoli sa ro sranga ni ni vi tartar ke in tarva ka sala vi rando ni ka sala erti ko na helpline ngo sai vo walu nan rao ono lima va ono lima lima sero talanga ni ni text sanga ni somi in namba ongo walu saiva saiva ono na helpline tali namba tali ni helpline ke ka ni ngan drevon na na iva kasala eso era oni oni ingrita na gambling helpline and saiva walu nan rao ono lima va ono lima lima sero talanga ni free text in a namba ongo walu saiva saiva ono Oh ya, kepa kau ni ngan revo mo ni na kila talangan ni baitu kutu kweso. Ratalangan ni ngole ina mona liba-liba. Sena vei lawa ni safergambling.org.nz /support. Safer Gambling, do kete na nga na vosa ya, .org.nz /support. Oia na number kena vila o talanga raoni ni kune bebu ki kina kena iwa iwa kasala teki talanga na iwa kasala so e rawa ni rasolivi kemuni keo kemuni saranga indua ni sa ni reida tiko ni sa kuku sar tiko na nemni vimo ilavo sa sanango na sasanga tiko na solilavo wakalivu iwale sasanga sa lili tiko mpaka suni kaka na lili ni suni bensini sa ngoli kiftinga ena kena wakanga teki tiko na na ilavo na kena vi mautaki se na kena ningole sa timbenga na kena vale se ningole timbenga na mwani liwa liwa ya kipa kao kemu ni sarangau ni ngandrewa na iwa kasala rawa kathawa ni ovu kei en na lenga mbeka sa tarayu tiku ngwe sa kuku saranga ni sa wasama na nungu vi mautaki tiko saiba walu nandrao Ono lima wa, ono lima lima. Ratal nga nini free text in a number go, walu, saiva, saiva, ono. Se eno vilawa, safergambling.org.nz /support. So, boy, vila sang, ito na miniti, me wana kaloko, and na rongo tal tiko, ito na vital noe so e katoni, vila talaga na vital noe rani, eron na ngwale tiko me wala ni wale, si sona biokani, kepa ka rawa, ye kepa ka sianga, ni na rongo tanga nando mondra, ena kavnikua, ena telefoni se, ena Zoom talenga. Menunda talenga menor tu bukan bulur tu na nanggu ilau lau bukan kata kaya. Sebab ini na nabi rongo tu sena puno dah usar toto ke kina. Enak kau ni kau endo na berni sabuli bu. Nek na i bukan kata kara kara. Kau tu minggu mos ya. Semua nanggu rongo tu mana mewre sarap talenga ya. Allah kalau kau ni kuah. Harta una le sili. Nda kaki na turangan ni buka na turangan ni teli bu ro kau ti le noti kongo. Iya. Allah kalau kau ni kuah iya. Oh ya iya. Tikung ngana talo teki ni bar ni savungo o atarong ati ko buana makumbungo ko ngante bultingo ngol certing me bambia isek o kim ni ndo sili we le mino ngai ondore na no na wai ni tok ngai sen to bal sanga itu kon menon tutu sanga na wai le buna waterfall na wai tuina na waso waso na si oi na wai le buna bibo ndon taki Iya, dan ujungnya orang wuih lebu kena na mata sawa, na mendengar langgam mandale pikir ni kita lagi Sicilia. Minat ni kita ni wuih lebu na waterfall. Iya, na apa kata kerja serangan ni waterfall, senang tu nak ni tambah ni waterfall, lepas aku cumi ngomong sese, memang kita rasa mandaya ni. Vegas 6, oh my, saya wan dono nak kalau ni bula binaka ni mata binaka mai, na wali bula numni, saya mau tiku mai, enak apa ni kuah, kena numni dobi toko ni binaka mai, ina nanda, wata binaka Gona lubi biti na via kavni boka rumbuka, maina tolu ina tini karuana kaloko, nimbula vinaka.

0: taita wa vei ora ona sa pasi mbeka ya rosa liu ya yusa sivi no vane tini kawa na mini tini mbula ni mbula vina kamaru wakali wani iwala wala rama iwala liwa lisa na ya kavini kona turanga na wekangu ratu te vita paka dhera iwalu mera na mai i dhavuta tale na visureti ena e kavi ni kongua na visureti kina lotu ena wakadhuri tika Henderson ena singa tambu saranga ungo ni sambula vina katute
1: ni mbulubina ka ni mai ni mbulubina ka na lewi viti ni tiko i tokalambi waka kinda i na pano wa terwa ovin ka tuchunga mu mai warita ka na bani tuktuku na bukuni ni tuktuku wa turi chuku na bukuni lewi nya oir na lewi nya sanola ura tiko na bukuni nisilanji tuktuku wa tiko mena ngara vindo na lotu niya sana ena singa tambu ngaongo ena vana koloko na etavi ngara vichu na lotu ngo na nondra vali lotu na tuwalu my Henderson na kena address na 17 at na place Henderson ena ngara vichu na vana koloko na etavi na tubutubu nganyi lotu minu lei ngara vichu na lotu kana uti kana lei ngara vichu na unti kena vitalo noa nisa uti na lotu na nakini visuri ti rarambongo mbele te tiku nir na tiku retiku boli nisulanje na ngonongo na turang mbali na tunea usan kuno lau ti lau papa kata laki na nonra vitomani chuma in na turang na rau ti lau na nonra lako abo kitu nga na vi yasa i purapura sa usalis mo nisulanje na Australia karo na vi mitiku nisulanje na kina buka nisangay chuku me baka Avese machita ki na itubutuwa ni matumbashi ni asano lau. Ki na itubutuwa ni vika viva torada kita ki na vika sangarevu chuko nolo mnya sana. Ki vikenda na liyo nya sana. Enda chiko ena vei bunu ni takataka na vese ibrugura. Tawalu inaka ni runa michi kurao. Michi kutala ki na rukti lau. Kana maituki na sona ka minu mebakan jota ki vikenda na liyo nya sana. Kari kina mdala kwa njwa liyo liyo. Misuri si rarambatan sungan kini fiji kuminti. Kebaka ni ngalala, ni waliani, nandali lotu bata ka, nandali PC ta kandang nubiliti, ina nandali toka minta rungwaga na itubutubo ni vika. Sangkara bisu ngulam niya sana. Kebaka talaki na iso na tu no taro ni vina kato minu taronga, ina buku ni vika. Ina rao ni ngarabi, ina lo niya sana walau. Kebaka kina iso na kaya ngarabi tumibiti. Ina rao ni roro na iso mitaro tikina. Ke weekenda. Ena itubutubu itiko visuri chungwe sanganyi pangoli chunga ke wir na liu nya sano lau visuri chungwe suri chira rambachiko kemni na liu ibiti siamu vio kanyi pangra kemni kakumni vio mwale anyi mwini lotu watike kema mine liu nya sano lau misa suri tal chunga mwini na liu itiko ena songo ngo ngewe kemni na liu nya sana kere chunga dan ngewali ngeling chunga ini na idoniti doiniti nga minta nanggale wito mwintat kina kina ngarabi ito na wikatakata ni nasuka na luto ina wana koloko ina singa tambu ungo may Henderson ya benga ni tukutu kwe ngandri uchi kumi may kama wandi otagyan kiwe kimni sa tuna ni wewanu ni na zingu mene tukutu ku kanda na yadon wakali lewe na buku ni kirkira ungo na wali ku
0: Naksar malo sar wakalev ni gerang tika na demon dera turang visri tika na kavni ko ratu tevita baka derai valo oya enangai tokaru tika talitiko ena kavni ko ni tukutuk ni visri tika na luto ya luto bimbi oya ena kavi ni ko ni bula ni bula vinaka eno kembaro vilala kina ziri koto otio ya antana gerang otalanga endo na kena era langata na Phoenix Choir era vola na ganga ni serongo na turanga Ratu Sir Kamisa Simara Sambale kena wakatangi mbiu watana ngangani Sera Music ni pesata music rave buke kina Sir Chosua Rumbuka Wanga Phoenix Choir asandara endarong hotel tinga na solo ni Ratu Chope Rumbuka Wanga ni uti tok nga na itavini noki mbaravilala PM in Fiji Pama Naviti PM in Fiji

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mi sāmbu lewe nā kasei kōngo nā nōndai tūtū ni ngito e nai kāwini kua. E sā tō sa taka tinga nā nōrata wawarau na timini Fiji Water Flying Fijians e nā bukuni sotsotani Asahi Super Dry Pacific Nations Cup. Rato dhādhā tiko wako kua me rato wawinata ka nā wiki lai ngito e nā lomini timi na tambane ni kamba koro ki nā tatango maki. E sā mai wukei seni rusi serwa kula nā ndauni wetumbere ni timi na turanga ni Peritania o David Ellis e nei tutu ni defense coach. E sā mai lewena talingana timi o Terio Tamani ka sa wana matatiko ki na nona raoni matataka na timini Fiji Water Flying Fijians. Na timini witi e na sota ke na timini Canada e na madha omengo e na mataini nora taungito ka na waidhuri mai chapani. Rato sa mai lewena na timini ndanu bibu katabulithi ni Swine Shipping Fijian Drew e na sota ni Shop and Save Super Rugby Pacific e na Bakiwo o Ifere Mirawanga, Kempizi Maafu, Alando Soakai, Vunuwai Luke Thomas, ke Luke Vasu. O Rawanga e sa atora nei tutu ni Ndonewe Tumbere na yatu liu se forwards coach o Maafu and a coach ni Scrum, Soakai na defense coach o Dr. Thomas and atora nei tutu ni psychologist coach kana atora nei tutu ni strength and conditioning coach o Vasu. Na nora tau ndingita ki na turanga ngoe sa lawata ki na tubutuwa ni timini nrua me ndau soli wera na ndau ngito kar sa mata tako uti na timini witi ke ira talinga na ndau ni wei tumbere na nondo bunua me ra rau ni ndeo ayani ki na itutu ni ndau ni wei wata bulidhi na timini nrua. Ira to kaina nrua na wei ndingita ki ngo e na buke rau wakalebu na ndau ni wei tumbere ni timi o head coach Brad Moore ke na buke buke ni ndau ni wei wata bulidhi o Mike Cat e na nondro itabi. Er sandingita ke basanga bulu na ndongito and a squad ni Vodafone Fiji Mbati mena babarau ki na sotsote ni Burubura and a rakawiti ni Katolus in a Rugby League World Cup. Er lewena e susar na ndongito rongo me wakai William Mekikau apisai koroisau Jarim Mbula Sunia Turva Samuela ke Sione Fainu ke Jacob Saifiti kartongito tiko en NRL o Mike Sivo, Semi Valme, o Jason Gargare, Wanga Blake, Taane Milne, erto gitu tiko ena Super League, elibu talingana ndo gitu binaka rasandingi taki na squad ngo, kanama ki mena musu sombu mai, ni mbera ni tegu guna sotsota ni burubura ena gula mai ngo. Na timi ni Vodafone Fiji Mbati ena sota ke Australia, New Zealand, ke na Yatu Kuka, ena nondra to gitu wakatombo. E sana leo ena na timi ni Swine Shipping Fijian Drua ena baki wo isi Naisarani kasa matatakou tina timi ni Australia na Wallabies. O Naisarani ka dharuwo ni nangali mai na itasiri ka wastalinga i ngusu isabu e na itasiri e sa matatakou tina timi ni Western Force ACT Brumbies kena Melbourne Rebels. E kayo Naisarani ni maruta walebu na nona mai lewena na timi ni Drua ena wukuni sotsota ena embaki.

0: e bō.
1: E sa te kubu talanga na nora tō wawarau na timilewe a bituni nō te wunu e na wukuni sotsota ni HSBC 7's World Series rono ndolu rosanga wuka ono ki na rono ndolu rosanga wuka bitu ka na te kubu tali en Dubai 7's e na wulo November. E mai wai dhori ana madhongo e ndona trials ka kaio o se kulini sauna ndo ni veitumberi ni timi nera mai wai tabiki na e sona ndo ngito mai na under 18 ke iratalanga a rangito tiko e na skipa cup. E releo e vitsunga wulo na ndo ngito ara mai wai tabi na trials ngo ka na musuki sombo na i wili wili o ya ki na tolu sanga wulo kalima. Dubai 7's e na tegu butanga na series e na karusanga wulo kawalu ki na karusanga wulo kadhio ni singa na wulo November kana murea yani na Cape Town 7's e na kalima ki na ikaono ni singa ni wulo December. Erto te wubina kana Junior Bulla Boys e na sotsote ni OFC Under 19 Men's Championships ka wai dhori tiko mai Samoa. Erto wangrukana timi ni Vanuatu e na kailebo e vitu kei rua di na ngane roa mai taitonga na timi na matai ni vimama e na dua kei ndua. Abdullah Kairati Chovesa Unge, Ibrahim Afzal, Ryan Naresh, kei Nicholas Franklin, arto me roa tana kai ni timini viti, e mai soli talanga na idho vini ndongi to vina ka vini Nicholas Franklin. Na timini Junior Bulla Boys, e na sote kei New Zealand, na timi Kanganga, e na Baksa Oti, e na singa ni mataka, e na karoni na onda tongi to watombu, karto na gai sote kei na timini Tahiti, e na singa Tusiti, e na Mahadho Mengo, e na yote uti ni nonda tongi to wakatombu. Na timi kana ganga e na sotsotongo, ke koe na timi kana karua e na lake waitavi e na sotsote ni FIFA Under 20 Men's World Cup kana waithore na mbaki wo e Azerbaijan ke Uzbekistan. E dona ngon nea leo a senga e amba ki tini kawa mai na Kornivuli na Draketi College e madhuata e dingita ki me leo na timi ni Fiji Mini Coolers e na sotsotani OFC Under 16 Women's Championships kana te kibuta ki na singa tambungo e na yatu Solomoni. O Merciana Sukanawa ka torna i dhovi ni Golden Glove e na sotsotani Extra Fiji Secondary Schools Football Championships e Lambasa e awasa kiti sarana na nangito na ngon nea leo ngon e nona i tutu ni goalkeeper kamani ndingi teki sara me mai lewena na timi ni under 16 ni nanda vunua. Na timi ni Fiji mini kula zena sote ke na ya tukuka na matai ni nora tungito e na singa tambungo kartona so tapatalanga na timi kanganga e na bagsa uti na timi ni New Zealand ke na timi ni yatu Solomoni e na nora tungito wakatombu. Na timi kananganga e na sotsotongo ke na timi kanakarua e na laki waitavi e na sotsote ni FIFA Under 17 Women's World Cup kana waidhuri e Morocco e na mbakibo. Se ko tala ngore nei teitaki me na tambane ni ngito e na kavini kua no mni don wingaravi asana te Waningolo.
2: PMM Fiji.

0: EG.
1: Sasi ko vale sautu mbue mbue ni sibna lima ene tin kalima na miniti ni bula vinaka. Na wale vina nomni sema tiko mai na kabi ni kua na doni me andoni ni robi tanglo ki Charles Wise men balete na mbula bay sevens rugby. Ni sa mbula vinaka na lewe ni mbula bay sevens rugby team baka tala kinu vikim dona kena club na kena committee talinga. Iyo na baka thuritu kena dona nato songo ni kumuni lavo oh ya en wakaro wai saranga ngo wakaro wai men rizamanda support our journey build our future Mulabay Sevens ngon on to campaign fundraiser meet and greet en wakadurtik na wakaro wai ngo na vuno na wakadurtik kina e Bombay Rugby Club wakaro wai ni mataka saranga na ikalimani singa ni vulo September Bombay Rugby Club in Avima Maniono na kaloko nekavi ni mataka entry e rosang vulnandola na muni entry fee includes a free curry pack na numuni na ngolenga yani ni somo na numuni dhuru rosang vulnandola na ndo sarvi kimuni na pakete se na yun endo na curry pack mebo karto sa volatong mingo o na yango na talengamo ni na leiva ka ngata ke rusang bulan to lan do nem besini na num ni entry fee ser tum tanga ya pati ken do na ka ripek sangga e rusang bulan to ke ka ni vele ngun yang ngon do nem besini ya sa kere muni bitu kutu kun tanga yani MC o Paddy Naitoko wa na num ni songo na norto songo ni komuni lavo ni singa sanga ni mata ka ni kalima ni September vi mama ni ono na kaloko ne kavi en a bomb day rugby club ngorto komuni lavo ti kumerao ni somi se voli son on to ya ningito ya na nei sulu telanga na uniform wakata na kina na na binsini ni ngai na norto na ngole ti kone vi vono eso en arto no so erto no sreti miki na merto na lingito ya bola bay rugby sevens rugby ni mataka songo ni i komuni lavo verto na bombay rugby club vi mo mani ono kloko ya en e kavisanga ni mataka na wale Charles Wise ki kim do kenten na leo ni Imbula Bay Sevens community na committee kena club talenga Nimbula binaka tin kawalu na miniti sibin lima and tin kawalu na miniti and then rongatel tinga nabi tuk nabi voli so wako ting may pal ni wali sa nekav ni kuwa kaya na voter registration di ba sa ta wala na voter registration mandali baka leo form kaya baka andaw yan na bina kata and rangan rin mandali bin ding dingi and ang bayan ba kiyonggo sa keremoni na wakaro takatokani na nung ni pasipote ukila na bivola kita ba kung gawin ng andrevi weekenda na lulis na matan ito kito kung go may matata na kina na kajiba kina kavini kuwa a second day sena two day ni basa ta erona singa ni voter registration drive ena baka the real kalandi ya weekend ni na sember ni baka leo form mo ni binding dingi may viti ngo na baka rumbuka ni kuwa kini mataka ni mataka baka rumbuka ni kalimin September okila ngo sana iyo sana gay song sa tinga na sing ni kuwa na lima na kaloko ni kuwa ni mataka mo di ngolen pa mataka lilay tin na kaloko tini na kaloko mataka ni mataka ina lima na kaloko ngo na baka dur tinga na Fiji Center dua Ono Lima, Stordard Road, e Wesley, e Okalandi. Dua Ono Lima, Stordard Road, e Wesley, e Okalandi. Oya, sangandrevi muni na bitukutukun takayani, sangandrevi talaga muni na kutaka na nomuni i pasipote, eh? Oya, navika na ngandrevi wiki muni na singa mataka, kay na nomuni laliso at akirto na wagalisili sirto ngulitik mo ibanua. Kaya baka, ni ngandrevi ba, na matalin tukutuku membeleta na voter registration drive ngo sa kiri mo ninge vitartaranga ina nambon telebo ningo rua saiva lima rua tolu rua wandua viwandua awaya rua saiva lima rua tolu rua One, dua, viwa, dua. Nitaka, ni sama tatoka na nambang telepon ya, eh? Nao kelar na bundom bakal na bun telepon ibu mai viti oya menang gai toka ruta kena ka vini kuwa Ia, ni kua kena a singa ni mataka. Ni kua sana songa sarta ngangona lima na kaloko ni mataka, mai na tini na kaloko ina lima na kaloko ni kapi. Rato na tiki kia ni baglisi lisin. Do ono lima, Stordard Road, Eo Kalandi, eh? Tinga ngoi, Mount Roskill na Fiji Center, nui taka ni ni rao ni niwi tukutukun takani. Ke wakao ni adalata, na vote registration, na vula saweti ni mataka saranga, ke wakao ni adalata tarangan singa ni kua ni mataka saranga na kote tini singa. Merto na mai moni rau ni baka leo fumu kina ke baka ni bivindi kindingi mai vanua. Nui takan sama tata ni tukutu kwaya, pinaka, pinaka waka leo. Tataka, menda na rongo serta li tiko yani, ena ka vini kua, naka, pinaka sara waka leo. Seko seko ngo, wana wana na vula sini lembo ni in the line doki doki.
0: You're now listening to PMN Fiji.

kone tabi se roya e io wa ka o leni au o ngan reba me o wa ka vin vina kataka wa ka vin na turanga turanga tolu to turanga via kani e to tikorna wa na kena sibutaki na na yal na yale alo leka leka ngon algorithm of shame of shame o kila ni e vida na vula sauti sa ki tu mai vitalo no ke rauna co-producers co-director rona vio tini o tuki la umea ke Cleo Fraser katana ki rona the rubuni viti mai vanua roa sema mai na zoom e na vitalo no ya i e nambongi mai se utaki e o kalandi o kila ni vunga saravir saravir kani rasureti i e umaru te kiru tu na vio kani rato tiko rao e nambongi bula binaka o katalanga kina vi Saini Smith polo wana ka Saini o Richard o Veronica vi kim dana biti nani wuni waisai kera nanom ni tokani o katalanga kina o na ngone leo dhaka tiko e leva na luwe i fi pe bolo wana ka leo na wali wana vei tamani tika nambongi na vei tambo woli tali tinga o katalanga kina vi melani ra rayasi bolo wana ka leo kera nanom ni tokani Ndo tiko rawa na mbongi Ngorniasi Lea tuifanga lele Kia i lela Ndo mbulu na kina vietini Katala kino Malcolm Andrews Kia iturangas ni buli Talinga ame tini Tiko na songa na masu Ena ya kavye na noa Vina ka waka libo maro Waka libo na revi kia mdo Na sota vi kia mdo talinga Ndo mbulu mbulu vinaka Kia na mdo mai waka itai Talinga na mbongi na noa Rao ndala kana nandra maro Taka talinga nungu itoka Ndo kata kathaka Bulu nak telang air roti. Nak wali we roti. Roti no buka mi vi tambah tel tinga na bongi. Wa vini nak tekim do ken sarna turang na marama do tikorawa. En na nonda songo ya ni ken se butaki. Na ila na yalo yalo. Oni nang gai okla ni bongo bikim ni unisa na sarawa. Sani sana sarawa ti toka. Okla na vo veira na we kande na luni vono ni selandi ke mi mai viti. Kla ni bongo telang avira sara samber ni sarawa. Yo na Vir ke desar na vio kani ravo karita ki kina ravo sa talitik nga kina o maro taka ni rao ni o tiko talanga na mbongi o vivya sa nga sar ni mbulo vina kasara na no ni bukan sando na singa mbala usar riyao na tiko ivali taka dhaka na ngay ngole ani na kena sibutaki na yala longo e na vitu sar na kulo kwa ne kavya sa mwena no misatik nga ivali taka dhaka rinyo taka futako sana nongo wili wala tiko nga mo pagating wakan nilai dan nabilo ay katakata may sanggay ngole tu wakan malua ino bulo ni songo to nga ngoy manukaw iyo mo ikim ni na sarawa kim kao ni sa sarawa wati santol to ngon wan telbo ni ron yun ni ivital no may kina eh sa tapo na nomo ni na numa ikim ni na sa sarawa wati na yalo yalo leka leka nga ngo na algorithm of shame arto arwangole na vietini miroleki i vi tamba katona mai na vi tuku tuku e sora roi revi na kasara na koro o turang o suwa revi na kana vi bunu telang arwa klakov na vi tini ke na vi ka ke dero tamba ka rawa katona rawa arambulu mbulu telang na vi akani and revi ritiko ena yala alongo eh vos tal tango tal tango aki na pakama tal tal tango aki no ele no turang e view vov na ktekir to tiko nungu i vamba vaka vaka iyo ena e kavnikua pinaka wali on sandra kana nungu maru taki ke mundo na veo kani nungu rithi ke mundo na bongi ke na vei kando mei wa seta lenga vinaka vinaka saru waka levu na vakarongo iti kona ya dhei viti na dhei dhembu iti kana nruti ni nina onda vunu olo mani eh iya ke na vei kake dhe vakarita ke mei na yale alo ya na nandrando waka toto ngani taki na we kanda eso na ke nando waka utotolo na vei tukutu ko eso eh iya sa asyang na vi rokrokovi yali na vi rokrokovi ko na vi kake de e bole iti kongo tonga to kongo turanga ngas ni buli to ka imbera ena no na i vola no go pa ko liki to na kapni ko pa go isa go sernga na vi kake to sarawa ti ko na mbongi na yala na mbongi o ya na
Strong families are a firm foundation. Fijian and Pacifica wisdom for raising respectful, responsible, and resilient children in the AI age. Eh? Nangona sarai murengo sa wakalibutekin na vuku artificial intelligence. Oya, odire ni wakabiji takaya vikenda. Kaya baka hati ko nito na nung niba kapag hindi ako baka viti, ningir ta kami na kavnikuwa. Eh, send ni text mai, na kavnikuwa. Oya, na yalo yalo ya, nda sarap hati ko na nambongi, kina, niba ka madhala momona, may viro na turanga, may vi, Malcolm Andrews, kaya ngor niya si tui fangalele, nambongi, nambongi, nda ka na nung kumaruta, ka na nung rumbula, kaya na, na, na, rongo maso na kalu, na, na na vuku and na vuku na kanikalu and the rei vuto na na bongi na na alumatua na alumatua kina rei vuto e wakalunga taka weekend wakandindu na na kalu levungo kina vimbuasa momona eso e rongodi e na bongi dan kana nungu marota kana nanda vital nata kana vika and the sarava yo ya vikem ni na sember ni sarava ke bo ka uni sa sarava oti ni ngandre bo moni na bo se mikina sandol tungo na wan telefoni ke bo ka madha mengose na ma bula tele mengo na ngolo ni sa sarava kina ni rao saranga ni ngir mi bal ni wale simoni i ker mai sata mani kira mai kira ni to vital no ta kamanda na ka ni sa sarawa na da na no muni na no ma eh io gain dona e na gain dona e ba kamala wasio Malcolm Andrews na mbungi to nga ito ko nokwa na dona analogy avoka nga ta ko Malcolm na mbungi na luvena ngonele awa eh sa na wasa wasa livungo nda bulu tu kina se mesa ngole o dasha mesa soko ena sinra o Malcolm ena tsulia ki vivi kwa na vika ke venga ndrevo na vako vuvuli nina varu soko tana wasa wasa livoya na vika ke venga ndrevo na kena ia ya talenga mena vaka arangi teki koi kina na nangone leo ni mbera ni ingai ingole vayani na mesoko tayani na wasa wasa livo aya umaru taka na analogy ya eh ni oya sabaka kinango na nonda vitumbiri vir na lubenda vitumbiri vir na wakanda na mona liva liva na wakambimbi na kena sa rao rao wale tunga menda kambura kayani se me kamo wakana ngasau eh na vitutu kweso enda rongoza nga enda wilika sa totolo sarna kena wakao Sama dengan ninda tu menda menda bakas sama. Isa. Koya ele wakatamani, e wakatinani, ele ninda na vuvale, ninda na koro, ya busa, matangali, ninda na vanua. Oya, metiko weekend na bakas sama baka oya. Ni mbera ninda ngay wasaya ni vurubura. Na meray da tu vurubura, digital stage, na global stage ngo. Nsa ndolo tungo weekend na social media. Na kena baka ngataki waka vuku. Eh, waka kana tangi waka vuku, metiko weekenda, weekenda, waka bimbi weekenda ndoni bisusu, na tama kina tina metiko weekenda, na yalo matua, na rei votu, na vuku, mai wana kalou na kila ka, kina rangi talanga, menda na waka rangi te kira kina, na luvenda, irna itamba ngone, weekenda saramada gana turanga kena marama, ndoni bisusu, nisa levu tiku nisa ndo rongo waki mai, na turanga na marama saranga uambula, era sara, waka utu tingor baka vi baka vavani tiko rabi mbasura kitiko ena mona livo livo sandu andina na kava kalalama era sandu lutu kwa nguan telepon kip kwa ningan trepa moni na vi mwase mikina ena ya kavini kuwa sa senga na vaka roko roko na vi rokovi sa senga na na mbula enda susungi zaki mikina Nandra kini mbulenda susungi veki mikina, eh? Iya. In the village, everyone knows. Algorithm of change, in the village, everyone knows, eh? Iya. Oya, na nanda vitu mberi vinaka miwale. Ayo ungei, reitha tiko na yalalo ya wango isa. Na vitu mberi ngani tamakeitina sayanga ike.
e sa viana katike wakalevu na vitu ndiri mevali ndari di tingona nando sala kwa sese tungo evi elu levu sara na luvenda na vi sangata na vi sangata sa wala ngani mai panua vi kenta talanga na luve vite santa mai tungo New Zealand, Australia, Amerika ne vi vono santa na numa mendale itaro korokina dopo kalau lama nindo ulis talamai na ne itala noa avi ira sa mbulo tiko na rukuni wavu vira sa asenga tu nira nindo na nervale sa asenga tinda kataka sa mbulo voli nga ngoni sala na vangara mbulo ngoni sala yoya e teke vu kere nga me Jerusalemi e teke vu mai na nondan dui vi susu o vi naka mi vale tama kini tina santa na kanungu vaga mamasa na kavini kona nungu reida tiko na alalo nungu sarava na alalo na mbongi o vaka samataki o lako e thiti sarta kanungu vaga na nani na vi vale na vi vu vale mera tunderi vaga vi naka na luvenda mera masu laki mera ndo wasa baka lunga tatai kenda rongo te tiko itala tala Alfred Wilfred en e kavini kua en dando wasa baka lunga te kira sa kuni dando ruru kakira tunga randa gongo lutu mesanga tautu e sana wasa sambali e saranga oya oya na vika nandra kinimbulo ya ke baka rana ngai tumberu tumina luvenda nandra kinimbulo baka loloma ba oya e sana baka loloma yara yara nga seu lasu Yo son todo no vente el buen que va caoning en revo monino vi o semi kina en ai kavi nikoa vo vale kaukaua nonda ya vundei strong families our firm foundation strong families strong character strong future Yeah, orang revin nak kendi nabi angai orang orang nak kendi nak kena volai ni vola toto kongo menda na yandu kete sara na ilave lave eh iya mevakanda na angai reda ngam menala leau sara itu sara ni vola ngko sapa kau tu menikena tuku tuku tamai bread hivan ni walese na kau ni kua dona kana nunggu marutaka Yo, sabong gue vana miniti, mendang gai rongo dani na landa itu kena bos pakai pertanya, en ono na kaloko. Na matu bawal na tui fanga lele, hawik, gue mandan na, anda rongo sa mandan na ndomo lepani, lepani ngono ngosa, saka saka sartiko, wala music talitinga wala seretiko kwaya langa ser talitinga kwa mani United Kingdom e na ngono ngo nando tala na ngono menangay na ndarango tala ndomona menda na maindu na nona itala noa eh yo na ser ngone lepani breathe PMN Fiji Pamanaviti

0: ki pamana viti a vea rosi ni toki ni sipi na ono e na tini katolu na miniti ni mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka mai yo en mwani talwani kandua sa wakarutu o kina sa wakarutu me kina o Moses sa thawa mene tutuku sa ni tektaki mai wairoa ene kavinikua Moses e ndo sa mbula vinaka
1: mbula vinaka ne mai a Iyo, kito sa Yadomingo i Wairoa, kito mbulu mbulu vinaka, kito yadom mbulu mai, kito wavini vinaka ni nraki vinaka na nito ngole mai. Songa nraki dha mai wala kachukui tau pubaya, iyo nisa wala kasara mai isa nango i nepi ya kabagatal ngame kine Wairoa, sa nraki vinaka sara ngame na nraki.
0: Tatoaka, ndono tukutuku marotaki Moses ndo ya dhumbula iwa irua ndo wa kelembeka pakalikaleka i Hamilton
1: Iyo, kito wa kelembeka pakalikaleka ocha kito sama ni ngole saramai na ina kingani nito na kilatiko na ina kini ngole mai saiko ina kena na vunavuditiko na weka esoko mena bauda na na nonda na mada ni posso capire se la Fiji language week and na na magiti che non gono bulo ottobre kila ni na vese ni sila di to voco e le buta lenga na luvi viti kapra talanki na na bevu valer sarambo bana kina kitiko non gono gono na budi tiko e na beka suer na dakava e na mada ni posso capire kanda na na magiti che non gono bulo ottobre katumengo io ndongo ko me bakana non to valualesi e tiko e sona kamindo mendo film taki se me na content mendo mbiu wa na itamba kwa yako kitu ngoli kwa ngoli kini mengo iwa iroa na na maki ni mataka kitu na ngoli sara chiko ine pia leidha katala ngai kian do na vitamba kwa katala ngai kina na nonra meko iro na luvenda marau ni damai rongo dana na nonra baka baka rau kwa katala ngai kina na nonra sa na nonra sa sanga tiko menda baka bulidi iro na luvenda na nonra bosa ni tokei kwa katala ngai kina na vito baka viteso kwa katala kina so tal na vika di klite ni kino kendri toki mai nonda vanova e na mbogi ni kua kito tiki no kino goi wairoa kito na liso ato patikir to na Fijian community ke i wairoa to sa vartiko mena kene vivasaki au klar to sa nanama eksartiko mei kino go tiko so na kweka kito na tambaka kene weka so komera ni mbulango tiki na na weka so membaleta na posabaka viti sena mada ni pasapaka viti kono bulo oktober na ma bulo mengo era ni da vir talengan na vi na nama kita litinga na eno dindo talbek nga na ngole ngole na ngai na ina South Island na so na vi itawa ni South Island na kila sa baka baka sa chiko ele na kena na nubi na tatikinea akila ni na ena vina kasar me lebu sar na veka kanda maruta kani lebu sar na vi na community ni Fijian community ena vi tawo ni kede ena vi sei ni silandi era sa bawa rauti kona na na na magiti kana na mada ni paswa kaviti ena bulo oktoba
0: Tatoko pa koti na irongo mei wa iroa ena e kavniko klani sarwa waro sartiko na turanga na marama dhurwa nungo ne leo keiri talanga na lalai sa lalai kitaro koro tu ena esa ni koro ena esa ni vunongori o wa iroa ena e kavi ni kua iyo ninge iyo uke una kito na kere talanga poli wali siki buka ni erao ninge ndo talmena nomni tutuku ni sa uti na katakatoni na vika na waka idhuri ena e kavi ni kua mosese
1: Dono ba vina ka ne mai ya kito na tikbuti ko na norto mbose ka norto songovata tikbuti ko na vito na kaloko na mbongo kito sa gel meyo tongango dono ke na mga kavi tombal tongo itu pada turangan ni mbongo
0: bakal
1: kita di kembak au tukun tukun bakal aku ni lako tukun bakal
0: pakai ya
1: dua sesek
0: ya kajir isu turun tukun vinaka
1: dono ba kavi dono tau ke na biluti ni utingango kito sa na ngole so me kito liso tabirto na viva kan mate viva kan dirto ra tikung goe we ro
0: na ka o klan na maro tak talanga we ro tinir na na liso tabirto talanga vida na we kan e wairoa e nei kavini kua. Iyo.
1: Iyo,
0: na usawa vini vinaka tika yani e na ngole ngole nguri po kathakathaka mo sense vikim do o yuko kimni o eleno ke eroti vambimbi virna lube viti e sarlaki taro kortungori e na vuno totoka wairoa. Nikalunga sakatiko sabonu ni vinaka talutunga na mbos ni community e nei kavini kua kena ni mamina rongo talono talutiko vikimni ni sawoti na
2: Don't be nakani mai. Kita sabanu ni vinakatakani na vinakaravi na valiwalesi veiko vatekei na itauliwia vinakavalebu na namuro ingaravi. Kita vanu ni vinakani vikemdi. Kita talanga na luvi vititozo kene vese ni silandi ndangai vivo sakitale na ngona kito sana tiko meiki na ikia batutonda vio kani vai wairoa. Merani bulongo zina vikai vakai dhuritako meikia. Totoko vakooti. Ndo sarna serangone kuki mendo mbulongo vikivikina si mendo vaka maruta kina ni ototongori na vaka ikavi ndotoko na kena mbilo wekatakata. Nungu itau. Mavi kuki. Ena pia men Fiji. Pamana. Vitio. Awa nama kikimuni moni.
0: Vitio awa nama kikimuni moni tukuna mena viti ngare
1: oi viti
0: na wale mwa sese ni mwa demanda

PM in Fiji, Pamanaviti, Chese Mudan and Bitu, Nambalumu, Kambani. Ni boi lima na meniti me bitu na kaloko. Ye bitu na kaloko, sana nungu mena te kukina na mbose ni song songo ni ngone viti, sing mbose ni ngone tuke mai viti. E wai roa ene kabi ni kua. Ni mbola vinaka, mai wana turanga presidenti na turanga wekango na turanga ni asawa. Dau sa mbola vinaka. Rai dau, wili ka tingo na nomundo tuku tuku sa tuku tuku talanga mai o Eleanor. Adhava beka sa tuku tuku na mengo Eleanor. Ia ndombekna tuku tuku ke ngolea. Nuhoi ni sambul binaka turanga ni asawa, pelasar ni tukuneo na turanga ni koro. Yoko na turanga ni koro, ke wairoa. Ndo sambul binaka chochi tukano, o tukano, epi wise, ke turanga presidenti sanrata, na wali mastachone, ne kena waka utiku mai, ne tukutuku ne kavni kua, kena kemdo tambata langando, rei rei mbula mbula. Vinaka, vinaka wali, wana sema binaka tiku mai, ene kavni kua, kena nono tawara kirito teltinga, na nungu itoka ni pakataka vaka ato sana wole kasara niyo ya eno natunga ni katakato ni voli na mbose kina na nondratu baka ngataka talitinga na waini vunua na kavini kuwa na walevu wambo tindo sa kila air toke ditiko na ngoli tigani turanga ni Watu rua na kia lutei lebo o mwasesa da wa o koe nandau ni fika lebo. E wale daka dhaka, na katalanga kino Eleanor, turangi vio na marama ni Ivano Mbalavo, marama ni Mabana Ivano Mbalavo, wafsi ni nandari watu. O kei na turanga ni to vision storyteller o eroti na wuku na turanga ni mbua. Aya, aya, na wali vuna vithi ngomi kina Hau ni wika witaki, na wali una waka iotaka, mondo na katoni, tamba ki talanga, na katori meso na ibita na kia mdo itamba, kina katoni talanga ni wika, ngan revitiko merto na waka edora na kavnikua, na onina rini redi kia muni itali, kia na kia muni alo yalo, na ndo momo ni, na vulo kotoba, na ngona sana mbiukina, na mona liwa liwa, na kia muni tukutuku, na vuno totoka ngore wairo, na kavnikua, Oi, mas tar to lebit na tale apart from turanga ni koro er to turanga ni zaka unro vi o vam boto ni ni tu kuna mbivi ni to lele to kana we kangu ni zaka unro ver to tingori sami mbolvena kam blesia na valevo na ni semu ni semu bina katingu mai ene kavni kuwa ya master sando kana go wata to kana wawa raki to rang ni kor me bosa mai ene mona liba liba iyo no no mga ndir to kati viko talen freezing works me lita kataka ene kavni kuwa ni ure ni ndambi to ngori nge mbulu mbulu binaka sando na kalif sa kalif na paka binu binaka kei na maru talanga nyo ni mbulu mbulu binaka na wiki kimami e wairoa ene kavni kuwa bosa ni bosa to wonga kami Kei mata ni mbola, rusi ni ya sawa. Iyo, oye kwe verongo tinga na sawa, na serke ya sawa. Ya sandono, tukuna mastani sa mbimbiu makao sarumo kwe ma ya sawa. Ya mebaka niyo kwe baka nendoto nondoto ya sawa fly atiku na ikavni kuwae. Kei turunga ni koro vironga e. Ya sanava ambo mundanga, mendo mundanga rusi ni ya sawa. Ote andono na rao ninge i ndo kere talimai na buo nisere na buo nituranga. Kei na marama ena ya kavi ni kuwae. Nimbula vinaka ni mata vinaka mai sa ko sango Bisa nanduri talmandanga na turang ni koro na turang ni sa wa si ba bi me baka ngata kani baka tang iya ya PMN Fiji pamana viti nimbula vinaka Musa dolvina

0: ka kalam the money a kanisi na serki a kanisi ni si na vitu ana tini ka rua na miniti ti to ka rutek tanle na vi ka membala sene tu tu ni vi voli membaleta na holiday inn ya ke ka oni na vuza ti ko ni tu tu ka ta ti ko ni no ni songo songo ni ka mau ndaka ni vi tar tar ke tu na na vaglis lesi artuna kenandau in a holiday in Auckland Airport. And the number in telephone is Saiba Diwa Rua Vitu Lima. Ndua Saiba Lima Tolu. Artuna kenandau. Vaka min bitu ko kipa kao ni na vaka da songo ni vaka mawe kia. Ni ra sara ni vitar tar kirtu. Ni vital no taka. Singa dhava. Na dhava na vengara vidhaba. Artuna rao ni vaka rutaka. Oya kena isa utalinga. Namba ni talibu ni kede na vital no kede nguri. Rao ni ni rongoza kipa kao ni ngirita. Na Saiba Diwa Rua Vitu Lima Ndua Saiba Lima Tolu sending one letter online kina nortu socials talanga yana all Holiday Inn Auckland Airport na wale Holiday Inn na talanga wale wu Eveni Pacific ki kimdu talanga nando ni vakasala ni gambling awareness o ya ni kakuni mule dhaba nando helpline and dola tu rusanga wulu kabana ya wa vitu na singa kepa kao ni ngandrepa mo ni wasa wa indua wa indua erao ni buke kimu ni vakasala ta kimu ni membaleta na na nomu ni savi mau ilabo tiku ko sa sanga ni tarovi ke muni rawa sando na kana nom ni vakana nom ta ti ko yusa e musa tarovi rawa ni mbernia dona lenga no gumata vu vale asana sanga tinga ne la voni voli ka kana na ka ka ka ke de vako ya na ro ni e vaka lenga sar na vio kani e na lo muni vu vale ana na bentel voni ro ni ningirita ke vaka ni ingan revo ni vu ke na vaka sala na oya rawa ni ni ingirita na namba ungo na saiva walo nandrau ono lima va ono lima lima saiva walo nandrau ono lima va ono lima lima sero talaga ni free text ina namba ni telefoni ungo na walo saiva saiva viwa ya talaga rao ni ni kere baka sala talaga kiwa kao ni text nga sangan niyo ni soma sa muni va data muni ngi text na namba ya free text saiva ni basota walo saiva saiva ono se na bunta lwoni intelenga sanga ni yang amuni na sumo indo na kake ka ni ngirita na toll free number ni helpline gambling helpline saiba walu na ndrau ono lima va ono lima lima sa sim na vitu na tini ka lima na miniti sa ado mai olivia oli mbole benaka na walivu na mai vitu mani na ka vinikua ni mbole mbole benaka
1: ni mbole benaka mbole benaka ne mai Tuk tina liliu amai.
0: Ni tau tu, iyo. Koko sar tu na dengi. Sar pina kan ni tau tunggu rio. Lim bela tunggu barai tu tunggu na tunggu tunggu ni ndraki. Ba tunggu na kartu tunggu na. On niwa, kartu tunggu na ni spring outlook, wetter than usual for the south and west of the South Island, while the north and east of the North Island can expect warmer, drier conditions. Stronger winds are likely nationwide. O ya, na El Nino is expected to have a strong influence on New Zealand's climate over the next 3 months. Iyo, kaya nandu ba kaol talaga din nandu rongo dito. El Nino ngon, El Nino ya. Iyo ray. Kaya ako ni nintang gayto na siya. Oi, le sa lebo na wuda. Oi, le sa nrakida. Sinta na nrakida. Nraki susuwa, nraki mamada, nraki dangi dangi. Ngo sa tav mingo ulit na kuku ni dangi na kavni kuwa bin na traffic. Ngo ni sala, nung ni ngwale mai.
1: Ah, tutu eh, sir ni na traffic nga lang may manukaw eh, nga lala ko eh, may lala ko eh, na city sa...
0: O, Reda, yeah.
1: Kuli ka... Spence til sir tiko nga.
0: Reda, doon pa nga konsa, de, yada tiko na city.
1: Sen, yeah. Kani... Doon pa, kaya wikulang muna pimataka.
0: Iyo.
1: Doon...
0: Oso sumay.
1: Oso sumay.
0: Iyo.
1: Yang ko sara oso solistan.
0: Saan din na? Kaya siya nga, iyo, isa roll clan ni... Nda yung bongi...
1: Kaya nga kitati kong tanga warong buka.
0: Parang mamaluti ko na... Eh, nandray ba eh, iyo.
1: Paano titi ko ni nandray ba... Ni ngangaro ni tiko eh.
0: Kwa
1: eh. Susu tiko na ngonsala.
0: Dinsara.
1: kuana textiko sena taliboni
0: ngori
1: e district tekiko
0: au maro ni to ya zumbula na we kanda to i
1: habitan
0: i wairoa kwa sarto chisa ngoi wairoa ni mbulu vina katale na vio kani ni sema vina katiku mai ina nonda vata vata ngona la lube viti na vio kabini baka rumbuka lava sa irongo mena mniasa ni koroli
1: Sen sar ni lebuna ka o klase ka bat kuni sing ni pulo September.
0: Iyo, ka ba.
1: Sa ngone tiko sa non don don me spring eh for
0: koya.
1: Day of spring ya so so sar tinga nan raki klamen tan kang garoni tinga lip tal tinga na to bi mati.
0: Ko tin sar.
1: Mate taka garoni tinga na bula kana ba binaka.
0: Koya. Paka zengo
1: ba binaka. Paka binaka.
0: Iyo.
1: Levo nukito kanira bubu sartingara kuera iyo rasa ni
0: levo rasa kasi ng sa kanti ni faka tinga may bale pa kanti na na bubu yah paka ewa sa bubu tingo sa roto may turanga bulong bulong pinang na turanga nimbuo ang wali tingo sa roto yung bata tingo kay romosi sa kela no bata ko ang gawa tinga na bayak ko sa tung bale rasa lang katiki ko na levo ruwa den lao lang gaysese eh kaku sa tung bale bagayawa Rai ngori mose sa tau mali niti kumbulong bula. Ngari.
1: Nakangaro niti nga?
0: Nakangaro niti nga. Niti na sara, iya. Aure ito tiko na tuwa bako ti mo ibang bulo na katukeni. Bako ti mo ti kini viya una kabini kuendo na na video nindo na wakanda. Viwa si tiko kwa special simple remedy treatment suitable for current flu and the virus. Watingo meto na gerongoto mandayani. Ya sibeti kuna mate taka na ngulu wa ibaka biti menda na rongo da saramanda na ibaka sala ni marama wekanda tiku ngwenda na kena video eno nona baka madhala tiku mikina ena ya kavi ni kuwa iyo menda mendo manda na numuni sere oli sando tina sere ni asawa wa mendo ndo na ndo talaga na rosi mburu mbasanga itiku se
1: kere na sere ni simirova
0: dono
1: dali tabi tabi manda
0: o dali tabi mana iyo
1: ethe Vita, vita.
0: Kajir. Wawa, cukup telah nonton song list. Oh, gue harus sekit tore ya.
1: Cukup serang anak song list.
0: Oi, na... Simi Roba, na dham bagi nanti ni seri holi.
1: Tabi, tabi.
0: Satina, right, tabi, tabi.
1: Tosa mai tembar.
0: Oi, tosa mai tembar.
1: Sera tabi, tabi.
0: Tabi, sobo. Isale. Ok, tabi, tabi. Nure Salman. Na, tabi, tabi main na tembar. Sa honggo satiko. Iya, okay. Sandon, sandan orang ngota sermandani, eh? Iya. Dan orang sermandani ni nanu mikir serkina, orang ni nangan reponi nabi nanu mikina.
1: Ira kita mena tembara.
0: Ira kita semua. Kamu ni kita sak serangan mena tembara. Nimbul nimbul mena. Malu. Antara kita orang antara kita motor taxi.
1: Nak kelo toka toka.
0: Sade lah.
1: Kita cuma na boda.
0: Iya kan. Budak bulu mena ka. Nama tu wala rok tinin tau. One Tree Hill. Bang bimbi no bimbui. Iya. Na tabi tabi mai na tembara. Simi roba. Na nung telangi no karua tori katinai. Barong sa jimena tu kuka. Iya sambul mena karua. Kia ora na ite ya awa dea.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tataka, tataka pakawatina, stere, mate na mate, mae na mae. Lai sabula kora ba maru te kenti kone a kabibina ka nikua, ni sa weti ni katulu na miniti me walu na kaloko. Nei kawani singa, ni bula September, Ronondo Lurua Ono. Ia nda wambula rara mbatiko, e na sale ni kaka mbura ki ngho na lima tolundua, i ndo mbula na wake ki tō mai whangare na ndua seba tolu poindi ono. Hamilton, ndua seba tolu poindi wa, Tauranga, ndua seba tolu poindi walu, ndo mbula mina ka mai Rotorua, ndua seba tolu poindi diwa, Sekningle Dhabi o Taupo, ndua seba da wa, Hawks Bay, ndua seba tolu poindi diwa, Taranaki, ndua seba tolu poindi diwa, Talanga, na kora turanga, ndua seba tolu poindi vitu, Christchurch, do mbule minaka na wa kikito, my Christchurch, ena ndua seba wa, FM, Dunedin, ndua seba tolu poindi walu, Invercargill, ndua seba tolu poindi ono. Iga rasaranga ni vitaratar mai vi ki rau na mbongi vina ni kua ke o kanyo ni vina kata ni pasa wino mni tukutuku se vi arongo atandana sere na mni telepon tale saiba walu nan rau saiba saiba saiba lima tolundua se rata langan yoni text mai yena numetik nga na e na rosa muli na sendi ndo na text eh? Kese nga ni se mga mai na Facebook page na pama na Fiji iyo so ni tukutuku aturi rao na kabini kua ni mai me mbalata tiko na kena nuita kitiko Laxton me adha na mbose wata ni vili utaki mai palau me sivia na veka baka politiki o irnai liuliu ni Pasifika kara nambosi kasa nambosi tiku mai pala wena madongo era rawa ni tomane tal tiku na nonro vitala no ake na mata mai na ruasanga vulkan do na bimatintu wiliki no amerika canada varani se chapani britania ke na suatale era tiku talanga kina e nambosi ngo mai pala na mata mai taiwan ke china na maki me rau na yado e ani ki palau e na maada wa talanga ongo na Prime Minister ni New Zealand o Christopher Luxon ki na Prime Minister ni Australia o Anthony Albanese e na kukuni nonra mboase na iliulio nui takatiko Luxon ni na sibi na vitala noa na vengati waka politike ka sa waka lengati kwa na ndua vata ke na waka tulewa e na loma ni mboase Iyo, parte ki talanga mai ni ali me na mboa se mai pala wa Solomoni, Kiribati, kei Nauru. Rara o takasara tinga wa lebu na minister ni Vikani Taundaku o Winston Peters na nonra senga ni tiko e vidha na lili ni Pasifika na mboa se ni Pacific Leaders Forum. Katika wutala tinga mai pala wa enasinga moniti wale ngango. Listo tolo ki yoneara na Prime Minister ni Solomoni o Matthew Whale e na vuku ni ndua na kere kere ni seng ni nuita ki koya se like no confidence motion sa ambi ukoto na nona waka suka e na yotiko tini minute o presteni ni Kiribati taneti si otanisi mao ke na lomoromorua ni nona tiko presiteni ni Nauru David Adeng wakilivutaka na vi lengati waka politiki membalati tiko na nona tiko Taiwan wande itakitau chinga Winston Peters ni rana tosenga na iliuliu na vika mbimbi itu ene tuvatuva ni mbose ni ambaki ongo Tuva-tuva ni mevesa utake ni wili-wili ni ndrabu-ndrabuwa vira na ngone ni Pasifika kaitiko ni tala-tala ni child Poverty Action Group o Isaac Ganson ni ngan revi mindu na visa o ni wakarita ki ni wili wili po mai na states ni New Zealand eh? Ni ndu mai na lewa tolu na ngone ni Pacifica e New Zealand dira sa sota sara chunga na nre nre wakai labo sa ambita pata ndu na manifesto of wo kakirea na visa songo songo paka politiki kia de mera toko na ni tuwa tuwa me wakalele itaki na nrabundrabu wa vira na ngone e kayo Isaac Gunston ni ndina nga nisa ndua ni mbole mbole na lele ni labo dhuru mei vira na matabu wale ni Pacifica sa so na toso vinaka ina sana membala tatiko na viva wale taki Io vena ka tel chikani songo songo na et me ko levi na komiti ni ndra ki bisau ngona sa ko tel sume na songo songo ni ek na nonra la watu na bending dingi mai na ronondo luru atolu me mboko di na komiti ni ndra ki bisau se ngombe ka na climate change nonra ina ki na ek me ngaraba na ministri ni korolevu na ituva ki ni vonoa kina vila ko yaki na ndikevu ni toso ni matentu kina kena isau sau ni vei wakalengai ni zangi nandaki vei sau yendo na ulitanga mbimbi erna vitala no atakatiko na iliuliu ni Pasifika na nandra mbose wakayambaki maipalao na madhongo katalanga na iliuliu ni songo songo na actor David Seymour ni lele isara na kasa the governor committee ni ndraki bisao ni New Zealand me wakale leita kana rivu ni ndraki bisao ya na Pacifica goso ni tukutuku turero na madhango ndo telingo na kene binakati koko ya mekila binaka na RSA melutu na isao ni rende vi irna tamata dhaka endina na kena ndao ena itubutubu ni RSE e kaya ni rawa ni dhato kana vale era tiko kina na tamata thakathaka ena rai ni sona tamata ye mbimbi me rao ni lutu sombu tiko ngana isao ni rende pakarita katalanga na matintu na beisao ena lawatu ni tamata thakathaka ena ndona vula sa aoti kasa pakarao mbimbita vata na ikuru ni pakamadhala mbaleta na vale e kaya o Professor Richard Bedford ni rasenga ni lako mai na tamata takata kamera mai ngande na mata talanga sa o di karoni tiko jono loma day e mangare rabasota na vangi wera na leo ni koro mayo kalandi ni na singatambu mera marota kana ngus ni poso ni all black sambali o jono lomu pakazuri na singa nei lomu mai na loma ni tawa ni o mangre maro te kikina nei tobo pakatonga ka pakarita kina nona talitaka nei pakatangi kina motoka angua pakazuri tiku na meke mai veira nei lalao ni Pasifika wili kina nei rando langa sere mai vei Swiss Irene Folau King Kapisi ki Island Vibes aso ni tuktuka turu na madango ni rota ka ni rai na matapola ni PMN na Fiji na ken ni da lata sona itukutuku na mbogi ni kua
2: Tatoka, oli minaka, minaka sarwa levo. Yo, Lady Malo, wonga ke munia ni wo, vave mamana miniti me walu, naka loko, ni bula vinaka. Ndo bula vinaka me na chapel, no ita katalanga ni ndo mumulu naka naka ni kua. Para mabuni wai, Dr. Luisa Dama Kent, ni bula vinaka sa Malo, eh? Kim in Fiji, Pamana.
1: Viti. Viti.

0: Min Fiji Pamana Viti, Wongani Ua Kane the Veta Tambu, Vesureti, Nisimina Walu and Runa Miniti, Nimbula Nimbula Venaka, Yunia Sarango the Tuman, the Nungua Kadivaka Toka, Na Nondrapaka, the Songotini Mataka, Na Club de Rakabina, Bombay Rugby Club, Satikasarango Nakina Club President, Turanga Nivandadi, or Charles Wise, Ichale, Sambul Venaka Nakangu, Vinaka Walu, Nanumni, Oklani Nisuka. All right, what's happening at the Bombay Rugby Club tomorrow?
1: Oh, yeah, tomorrow we're having our first fundraiser, Matininito fundraiser, and I'm going to Bombay Rugby Club. For the season 7s, it's my favorite on season 15s, kito my prepare kito to Matininito. Tournaments on a tournament skit of over Rotukina and Tamangani son of Nito financials. Eh? So we have our first fundraiser tomorrow at Bombay Rugby Club.
0: What time and also the address to the Bombay Rugby Club? May that give me my GPS? Kila Nikla Taltinga address, Charles.
1: Yo, GPS nga ni rau rau sa ko tip tanga na ni club Bombay Rugby Club. Chuk ng mga chini ng unsalim, it'll take you directly to the club. And it's gonna be held at 6:30 PM.
0: 6:30 ni mataka be mama ni ono Bombay Rugby Club ni mataka sa nga pagkaroon ni kalima ni singa. And doon baka na entry fees na kabaya ay Charles?
1: Yo, na entry fee rosa ng bulungan ng dola. Upon entry fee na ando talaga numu pek curry lamb.
0: Sandy, so, right? Ang lamb tali ni ka ni Bombay, eh? Ayo. Iyo. Kaya malam pala, so mga ano da durduro sa kapalan, talo saan ando sarang may weekend na pakete curry. Iyo?
1: Iyo. Dalo mo takeaway box na curry lamb. Na yang ko na nabulta kita ito nga, part of our fundraiser, nagigurusan ko ng dollar sa kondo ng bisin, na warote kita lang na DJ, na sere, na tuto lang so nito agendas. Ito ko na prokara mo, nang gisol ito ko matingkato mo.
0: Sandin, kapalam lang, doon na meki, kim doon na durbo ni bangan tadi.
1: Surprise, surprise.
0: Uy, Sandin na, right na, ayo. Ngun, nobe, sorry, tira ramba, sar nga yung go, Charles, eh?
1: Iyo, we should try ramba ver na omimbi ver to na chikoi na South Auckland region, whole of Auckland, but kito sanga chiko me kito nrata bolu ver na na leven kai vitier chiko babu kike na Bombay pukeko e teko fata South Auckland talanga ke bakara makuto na ngandi rak mai ngandi sumbu mai i Bombay. Dollar rambutu na nitu fundraiser ni mataka.
0: Ngare, ukla na rongotel ngawir na wabiyo kani may Hamilton na rabiti ko yan. Rabiti ko talang ngayan ni, batin doon lewati ko na orto ilabo. Orto may Hamilton. Orto talang may wairoa, wair na wikanta may wairoa, rasya masarte nga may nambuang ni kuwa. Au kila nir na rongotel tinggor na wain riba dhaki may i Bombay Rugby Club na kabi ni mataka. Do talang baka na itukutuku ni ngan riba may nakadiba kina kabi ni kuwa Charles?
1: Yo, apart from the fundraiser, kito nito club in dollar rambe berto kaya na tui Okalandi. Kito kila ni we gap chiko bolengo berto nendo ungito raka. Wambimbi ni sa maiva na season ni chin kalima. Tasa daro mo chiko na season ni ungito leo bitu. Dollar rambe tu ver na zorbo. Wambimbi kaya vakasin dona ka wakap chiko na yakavi. Kito ndo terinto ngay kaya na Bombay Rugby Club. Na wibu kilulu kevi na wima manaono kebaka uwe makutu mo ngito mo wangaraso na game fitness simbari nitiku utale na ngito leo chinka lima na mba kivu dollar rabotu nitu club wisure chit ngaya ni witi mdo kevi do ela vale levo mais
0: e ó dina sar qual é na sarana no universo tia merkla rato kono boni do rovo wen vola ngona que na sing on do tereni kina chance na vale kito sa banu ni na tin vale walesi ni na rovi na kana songo ni komuni la bo na kabi ni mataka ya que na que boka into tan tutu kundu ngan reva me na me kati va que do gibi tar tar nga me vale walesi sa va bei
1: ando no isa io vina vale vina vale
0: na io to to ko ko o ti na kango e o sabuto ba kande o vosa mena langa ta ti ko be ke mu ni ke sana sai ba ngandavi ke ka rin dur langa ta langa na ga serengo na ka ni mata ka bo bo mana ta to ka e
1: ai gori na langa tra ni to mc dj tamad no langa ser langa o pedi na to ko
0: sa tu langa ni be pedi
1: tu rani ni tai levu
0: ai ia gori ia
1: to Io que vou achar nenhuma gandaia.
0: Oi, Sandina. Beta-be-ea, seranga melang serre, nima taka. Io. Na servale vou pedi, ngari. Na vale vou Charles, na vossa ramai, na cavnico. Ando calungat sacatico, ando boga vengo vinaca.
1: Isso, vinaca, vinaca, calungat, vinaca.
0: Na servale vou. Charles Wise, nirongo tico na domona turanga taubu, a turanga nima gandaia, presidente tico ni Bombay Rugby Club. Vikim ni que serandurubo, que vacau ni... Wangara kalabotik ni rakavi sarau sarangan ni ningole na kavni matak li iso tabi irket sarang turanga na marama na dhurbo na ngone lewa era na vito konitiko verito na mbula verito na Bombay Rugby Club na mbula Bay Sevens na rato team fundraiser campaign fundraiser ni timi lewa vito wea ni mataka saranga wakarawai ni kalima ni September na Bombay Rugby Club vei mama ni ono kaloko ne kavi ni baro takatika ni nom ni sisiven rosa nga bula nandola nom ni dhurudhuru ya loma kena ke muni pakai kavi ya rosa mate batsara nga ya durdur kana pakai kavi o chinga ya ke buka ningi vendo bi ke muni rembese ni we ni bunua rosa nga vulta na ndola o chen ngi mingun tunga ba malu sip tunga ku tunga ndana ni stro sip tunga klemre ki ku ni ndre roli so voli mbi so bona tola ni vanda dia yo ngori ni ni ku tunga ndana stro klar tunga ni vanda di klanga tunga mbi ka ni tunga ni vuku erza voli Ger, iya. Balik ke bukan nasan MC Opedi, o Charles o kau mena lanser. Iya, belum tahu apa unfair ya ni sama MC Opedi yang ger. Yang serangan dosa gay trip tu bagai malu kerana kami mendos straw. Dosa mula mena kami bukan tadi. Ya sa kuasa kanggo na seremoni na nungkin serikin rumah mena terlalu nalan tak kita lantam Malcolm McKay e Otara. Mula mena terlalu Malcolm Andrews ke Rona Vitina ni ke kem ni ke saru ke ke mami ni vanga dadi. PMNPG Pamanaviti.

0: sata ni erna maro tiko na wekanda ni papo ni gini na na no madao ni kena maro te kena non robosa e ni silandi a te kusaranga na singa tambungo ya na na Papua New Guinea talk pissing week nimbula venaka thank you true long you pela in make him long harim PMN Fiji this pela M station we in Bogim all men Mary belong Pacific one time Olivia ma na nemai M2 pela host belong you pela long this pela up in noon oya nimbula venaka na ko live na dingin takatik mai na PMN Fiji and I kavni ko na kena wawande nga ya and I kavni ko Olivia ki ne mai rona nom ni i ndori bingravi ena kavi ni kuwa ni mbola vinaka au maro takati kuna na ulutanga ni Melanesian Festival ena mbakiungo you meet together One people, one soul wara. You and me together, one people, one ocean, eh? You and me together, one people, one soul wara. Nimbulu vena katalanga turanga director, ni Melanesian Festival, eh? Aotearoa, Albert Trill, ker nom ni vuvuale, ker tu talanga na nom ni komiti, ker nom ni mbito wata toka, tu tu kata katiko, na vika, and then le sarawayani, and moni vula, o kotova. Yeah, ni tongasar toka, ni tongasar toka, gasar to kana nom ni vol ni vula wakar wai ne ka tol sul kan dua ni singa ni vula ko tava na vai dor na vno na bakar kina na Melanesian Festival out there on yamba kyungo wai te mata rugby club grounds dio sul vulkan o Swanson Road Henderson mai na dio na mataka you know lima na kloko ne kavi Melanesian Festival out there on ro na dol ro sul vulkan wakar wai na ka tol sul kan dua ni singa ni vula ko tava wai te mata Rugby Club Grounds, this is Vulkaono, Swanson Road, e Henderson, maina viwa na mataka, ina lima na kaloko, ena ya kavi. Yeah. Ni mbula vinaka, na bita talitika na tala noa, do tala nga na iwaka madhala maivi, Dr. Paul Ngereti, me mbaleta, na esala baka turanga, olo maiviti. Oya, nina rawada tu dhoko, ena ya kavi, nikoa. Do manda na sera ni iturangan reo wovili, Amelia, na sera ki Amelia. Olivia, okay. Kila ni tuke talaga nandun kiam ni sir. Sa oti awe merula o meresia ando tali.
1: Sa kim politiko.
0: Sombo. Me kuni bangori. Ia kia sa bangori me usa na reita sa ramanda na sir talaga era mbuli o si tibini lako lako me mbali ti kenda doe. O kila ni dono munungo awa sa mbiuta toka kina me unangai baka ngara na ngono sa nukune kina muni na sandende umbea kwa ni sangatik ni rongoza Olivia me unangai reita tale de toka muna pangara ena kavi ni kua na mbea kawoli tikina iyo ono kikunea ngikina iyo sa liu saramanda nga onreo vili na serke amelia sibida wa walu enurusa ngabulu kapana miniti

0: Ia, o kim ni uningei tarongi le ulis tala mena tapa nambal mbal ni roto. Ia, au mai bele da kito enia toga eni. Ni sanga ia, ia. Do en dopa tanga nangona roto na maikini ki tuka ina nrano.
1: Ia.
0: Ia.
1: Ia. Kani mambale ngon na nrano, eh?
0: Nrano.
1: Mepo ka, so tala muno e viti, e singni nrano ia ken mambale na tombu, eh? Maka na tombu indali ni machi. Tombu in delimati. Ya, tombu in delimati, ndo yana chukwe sono tombu. Ya, ni adana mai mba, lautoka, ya sawa, na loto.
0: Uwe, uwe, ndo nubi na kandrano, eh, nrano.
1: Ya, kwa viwe kani kiki, ni mosu waka mauri na roto,
0: ya.
1: Kani mambala na nrano, yo.
0: Ya.
1: Roto rua, rua na nrano.
0: Rua na nrano. Na thapa na thani pupu siyo ndo tala awa tarongi miyo ina.
1: Eo, yo. Mertani isa, etiu. Esenga wikenda na munu mendau puso mai kina na wai en lomen in drano e senga vikenda e vaka me balitin sa uchi viti na kena dau kata kata na bunua na tabua e sa uchi na kena gauna e chiku ngana bunua en dau puso mai kina na wai mai vakau e ngendu na kena kila ilewe chiku mai buna e adana chiku na pupusia
0: sia Pupusia, oh.
1: Lep sana mai tonga, lep mai Samoa.
0: Sangina. Ia mai viti, koe kune tontonga mai buna?
1: Koe o kila mandanga e buna nga, ia nge pata taro, e buna nga kele i lebu.
2: Ia untananga una malobulo to.
1: Maloto.
2: Ia awa cikoi songgulu.
1: Ia, ia.
2: Ia cikoi songgulu arto kaisar cikorto na mai waida.
1: Ia, ia,
2: ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Songulia, iyo. Songul, songulia.
1: Oi, songul.
2: Iwa, iyo.

0: se kovere koro ta un vale voli kina ni se vina di wana tini ka ono na mini tini mbula ni mbula vinaka te toka rota kina sere ni wasata nei tukutuku ni lotu au tukuna na sere mbala tiniu o wangara tale me wakatangi taki tale wakandua na sere wakatangi taka na kavi ni kuwai iyo na tukutuku nga me toka rota kiu wampote ni sa ni rongote ni sa kathipa kiu i wakarua kena i karua mai i kathipa kavi kenda na na o ratu te vita wakadere i walu ngona lotu nga ni lau nubi arabi sure titiko na turanga keina marama ni sana wakaturanga o lau ve kenda kete sar alu viviti na singa tambu saranga ei na ika ono ni septemba na vana kaloko e na waka edhuriti kwe na na wali nilutu ni nondra na wakanda ni tuwalu na mbatini kavitu Aitner Place e Henderson a e ta na a Aitner Aitner Place e Henderson ya en lutu tu watiti ko ke kenda na turanga na ngoni turanga mbale ni tu yao sa uni vunu o kalau na tu ilau ratu tevita lutu na unga kapo iwai ulila kemba mara na singa tambu saranga ngore tiko bulingo ki na turanga roku tu ilau merna mai bosa talanga vikenda ni suka lutu wana singa tambu saranga ngo ni kaonu ni singa ni bulu septemba vana kaloko ena tini kabitu Aitana Place e Henderson e Okalandi. Nui taka ni rauni ni vitu kutuku ni taka yani ni visore tisera ni waka lebu era na mai wasa talitinga vi kenda andana wasa wata talitinga andana bila wika takata ni suka lotu esa kere me andana waka lingilinga kete saranga ni kina. Ya. O ya, mendana yang dua serangan ni veliti do ini ti en singa tambungo eh. Vina ka nang serbogan livu na visureti na wan livu na visureti na ka ni ko na lutu mata na pakai durti ko en raki o kalandi en singa tambu serangan go na wa na kloko. Kino sota talitinga oli ki na wekanda wekandar. O kapoi wai au sanga ana makumbun rae leo tiku ni New Zealand Fiji Rugby League ngo virna juniors eh ia ya na singa wamputa tiku na singa dono singa na madha o sa uti sendo benga na singa na madha ongo ongo le kina na tiku na nonra jersey presentation ongo kina dala sa wakambula mai kukwe au kareida au sambo kina nunga tala ni nisa turang ni tupualu iya bulong bulo binaka rumbulong bulo binaka kirto talanga na ngoni kira na makumbunra iya dan sambulo binaka wanga matabu wale malo sarapa kalibu iya kina ni na wala na tubalu tu sarang aya rere kena tuira rasar tumpeng nga kukwe iya na wala tu ya ni kipa kau ni ngalala oli mitu ngole batutu na singa tambu eh dale rongo tanon ravosa na turang na turang na roko tilau baka terlaki na na turang na ngon turang ambale na tuin na yao sao ni bunuo kolau na tuin lau erati ko boling goan dari teltinga dar ngon teltinga ni tutu kun dari teltinga na kin ritamba kin Maori Queen na erati ko boling mai turang awai wai eh na vida na singa ukla na singa sarangan na noa rale rale baka tasu suat telanga kini renangon ni vuli na classical music na orchestra na philharmonia orchestra rangon na telanga merlito manira na angon ni vuli may na vida na kur ni vuli
1: tatoka
0: iyo tatoka wako tina songoya en marai en iturang a wai wai sa iyo sa si bina diwa en na rosa nga bulu na miniti nimbula nimbula binak o
1: petola sarit kena lako ninga unu
0: iyo petola sarit kena lako ninga loko ya sa nga nir tomba di bosa lu stik ming gorto me wairwa au klasi apaka tanga utimpe kong gona mbose iya mbose nimbula nimbula binak na turanga na marama turubu na ngone leo ke kemu ni lalai wikenda kete sarna luwe viti unindo vitu koni binaka maine vekabe ni baka rumbu kanu itakani ni mbulu mbulu binaka marital tinga na mbula na ndraki vivisa we iyo na ndraki kena matetaka na mat dovitovi na matesureti menda dunroa menda zemureti ntiko mena nonda mbula na nonda ndui matavu wale iyo meato tinga na mbula na mbula binaka na tiko binaka talanga kina rao talanga ninda livuli nda sangani nda atavo nda zalata tiko na vuli kena zaka zaka nangito aya ke wakanda tovi mate iyo ko tuna tiko bit tovi mate melako ten minengom zemure ten minengom binaka binaka wali na ser trabongo moni na numi ken ser kina na lo na turang ken maramo zoro wona ngon nelle ke kim ni alalai ni asana waka turanga kolau ino ken baro vilala firikoto PMNVG Pamanaviti

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Nige ranga te kanta moi Knox, saru indende, sa woe rosa wulkalima na miniti me tini. Na kaloko nomini ndoni bengarabi na ikabini ko Olivia Mbol, tangi dike yao, one mai, tangi da kimbao, nimbula, nimbula binaka. Yo, vida sara, vida na beoka, ni sara se amatiko mai na ikabini kuwa, era sara vibu tai rati mai na sere, hara keri sere talti nga mai, eh? Binaka, binaka wangalibu. Nrombulu binaka sa kia yada, ena kurturanga, nui takani nrombulu mbulu binaka na ikabini kuwa, sara ndoma ndani vike mundra wiliu, ave anti oli na serta langa kimbanga mena onina na nomi kina eh danga condom money iyo oya na mganga ni serango iyo oli na don money sakela vena katu iyo nandrende gori kim nindro sambul vena na wali na samutik mai ena kavini kuando mandana sera kimbanga serangai iliu otia sananga ibitar tarabi e talani na visere so eh and then baro rongo ta talanga indo tal kat katoni nei dok tangere di nita kanyo ni amarutaka na kat katoni oya na kena va mazal te kitigo na sarbo katuranga olo mai viti io ni wuti to kana serengo sanda na rongo ta sar indo tal kat katoni manemba ki ro rono ndo lu rosa na volu karua io na vital noya mena rongo ital manda ena kabini ku ai o klani bongo weekend sa ndana nguile dava nguile dava na vika a vita ngota ke ndana ngona en pro karamu ni ni vuli vuli weekend en a vika ni vaka rumbuka mbanga kondo moni vangi ni ndelai ya tova moni na numi ketsar ke na vike ki mami ni mbanga.

0: ni bula ni mata vina kamai to toka tu na ndraki eno korni la de okalandi ka kiru nui taka na vioka ni neka vini koni ni bula bula vina kana vino ndu ndu ni waro ntiku mikina uba vina ndraki me vanua turanga kasni buli mi usa bula re
1: ya marama bula re bula sia sa vile vile vale vina ndraki ya makini ndei rawai eyo tau na uda o ti singa verba ki si o tenga tau ta na uda tau ver na uda makarin rai si aso eh
0: iyo
1: santo mo so tanga
0: sa sa mo so tanga iyo ni bulen doi eh na bulen
1: doi bulen doi bulen bili de nin rai iyo
0: iya na iyo va ve o re de tingo ni lebo sarti ko anduruka da va viro avundi po va so so na va lo tunduruka kina koli
1: Iyo. Mandarini.
0: Mandarini ena. Iyo.
1: Sa ena bula.
0: Sa ena bula. Isa ito mai anam bila sara na ma vida na sila sa o i
1: ato
0: lesu mai ato lesu mai ato abi inani na la i ngarapa songoni i soma ini nor to momo sa kin mami mai kana ivi na bila iyo.
1: Iyo.
0: Ndruka. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay.
1: Sandina,
0: iyo. Iya, menda ki mamisa na maroi lavo nga ba siya, ba levo, me ki misa na visi ko tuwa nila imbutu soso.
1: Nandina, oh, ibinak.
0: Iya, iya, sanin bulumbulo bina ah?
1: Eh, bulumbulo si, bulumbulo rin makanaleka.
0: Makanaleka. Iya, ba di libo mo ana bukoy?
1: Iyo, tarong ko rin mara sa uti.
0: Tarong ko rin mara. Iyo, oro lero viwe ani, ero ba madala tanga mai, mesangka na China.
1: Ok, tani se bundi iyo.
0: Iyo, iyo Waka, waka suka?
1: Rao ni basuka, iyo, wato nga, iyo.
0: Iyo, wata ina ena da marotu una, ai, iyo, baito vieto to bata arotu una, eh? Obango, iyo, sana ro le ruango, ro na le ruo be ibu eka ningo endonu ubi ya hoa non ruo.
1: Iyo, sempre nyoti.
0: Oh, sempre nyoti. Ena, me ochia, me sa, me sangana China, na baka suku baka lilai, na baka tau, mblatani sa suka rotu mtanga oro China ke ibundi.
1: Iyo,
0: ena, me sana gai, ochia, me sa, mangai mbiwa ni asudu, ai, asudu
1: na kakini. Ok, ruta la kase bo. Esa ron ni solo bi rongo ni patru sambu tiku
0: buta. Sambu tiku buta ka toka. Mi na vale.
1: Evoca yambia.

0: Vaka ambia. Na ambia kontra dan mai manole vai ambi ni bi.
1: Ia.
0: E so no bono sa ke ni so som na manio ke tapisolo, eh?
1: Ia.
0: Tavio, tavio ke ada, eh? Ya ando ke ni curri, eh? No tia, ke vaka lolo. Ya na ke no lolo, na mboko is, ya na lote, le bono bono ya da no ke no lote, endo ke na lolo, endo tabu vatutaki. Ya na ke ni tolo, ke ni curri. Quando tava batata aqui, me clama casa casa canabatu.
1: Ia.
0: E eu sa um rede de quando da venda um bio na nganimbilo na canabatu casa casa.
1: Hum.
0: Ou tinha tava na canlolo. Do calmelec.
1: Oh, reda, oi, uma casarnir o leite una na.
0: Que na tava babu um corri.
1: Tava batata aqui.
0: Eu sabo, meu sol manda non roi to to vir o saga manda. Tem que botar que manda na na na na bi banu meu tu kun manda ni na bokoi ya da na i rewa ngau bua. Levo no bunu na na boto, boto mai bunu levo.
1: Oi.
0: Boto sem bo o io.
1: Ya.
0: Ah, bote que na yali ali. Sono bunu na na yali ali, sono bunu do tani ali ali. Ya. Bote que na patulai, matilele na boto boto.
1: Boto boto mai patulele.
0: Ya, na lote. Ou sa rongo do mai ono, mai ono e kandavu ngore, na kelo, mai mbauva, te ke verata, ke lau e loma, vano ambalavu de dia, na lote.
1: Tatoka, ia. Ia, ke mbalambale, pero na vi kaningo, me uruna ngai tarongiro talimanda, eh?
0: Ia.
1: Orto lele usartinga na vea vea kanini kandavu, tanto so mitara tingu mai. Ia. Ia, ndo na turanga ni ra, ato so mando ntelanga mi ndo na taro ndo na mathawa ya, ndo na turanga ni masi masi, ia. Kero to telanga na turanga ni no korbatu, ia.
0: Tanjina.
1: Tanto so mitara tingu mai, ia na matha sawa, tini nganga ndo na maramani tumbo. Ia.
0: Tanjina.
1: Nganga maramani tumbo.
0: Angu kai ngengo.
1: Ena, ena. Raida, artongo ni buku, artongo ni ngoe, eh?
0: Iya. Iya. Itu kuni mana engko?
1: Itu kuni ni mana engko?
0: Ya, nampak macam mana usah uti talno tak nampok kau empat rovi tapi peka bi bangi tu taki orang nampu mai ngau eh.
1: Oh, tapi
0: umat dong ngau, tapi umat dong ngau. Sangol yang tu nampun awalnya singgi tu kuna nai tik pun tu kuni gay madalanga na kan sah uti kina. Tu kuni mai ve. Ya orang ada mandang gua doni. Tu kuni makau bola yang doni turang ni malang ya hefunan turang ni erlan ni gua keru kebata. Ni apa kita ni kualu dia sanggup bulu. Kau na ilulu ni vitor gunua ena ena ngona kai baka bola ele nei tu tu makau go in dua adana tu kunai tu kuni kai ndingo ai tu kuni
1: ue
0: tiku tiku ki nendo na dorobo na dana ondingo vatarong imbuna na daga daga sor ndo na kaba na ngasi mai liu a bautu sake ardo vitinga na bakta sosoko na bosoti ondingo e vakan boten dundunga na vakata sosoko. Ia, indona wanga vesi, na kena dama, indona vuaka tangani. Sa doko na keoti, sa vakata sosoko sara, mani tautumbo sara, ina wasa, i Samoa. Hayawa. Ni sa tokotu i Samoa ondingo, sa daka chiku na vakata sosoko. Sa ambau vakare ondingo, ngai vakalili li nona dama, kai konra uti ko na vua ka ni sa sivia kede na wanga sa mani to tolun dun do na wanga nei dingo te ro sa dab dab mai bonua ya me dab na wanga e kra me vi na vua ki ko na wanga me de bonua ya de bonua sa luvata na dam vua ka sa ba kamba na dam koli pi vi so chu na dam go sing do na dam ka usa dam vua ka dam koli sar ye sar ngon tu sa mo sa mani so le on dingo no na wanga mene tui Samoa sing madale solitan ngana buak ke na kolisi sang yo sane tui Samoa nana wanga na wanga nindingo bisa tu bake mai Samoa mera baka bala toa nga sama kru taki chung na baka bala toa mai Samoa de klatu we viti na mulo na baka bala toa ndo na mai koro mai taviu ni mangamia ko ndo kai ken na toni ngamia yo sa patki kambara so tele mulo bango sa rong windingo Saba kraw sar meng gara hindu na dilio menono toa ni pakabala. Yo rasang gara sa angkangka na toa na luwe tui Samoa ya lewa. Isaba ka dingiro tingo na kya na idange na buto ni moli. Kakwa ngot kya ndikla na buto ni moli. Yeso na buto ni moli. Ama ni angkangka kina. sangarredo ralu ni samosa torin dingo me watina pleta non na solia na voto di moli me dange ni non to ai awa ero sa tiku bata ya sempre don kawa mo nuen da kalusa tiku bata ke ni to makau beka Aranga kai kai ana kai Samoa. Pena ka na bi tai aki. Na bi tai aki ngona na bi wala e na iwau. Ata na bi tai aki. Nero sa songo ni rara sa tu ondingo. Me boli lako i rara. Ma wenga me wawu ki chiko. Kai lande da kendo na kai Samoa. Me rou sa vengara vini sa langa na no na iwau. Na kai Samoa langa me lawe na iwau. Me sa moku. Me sa vi moku. Sanga ya viti ndingo. Gai lande da ke ondingo. Saya viti kei Samoa, sa mate sara, ngai suaka. Ai tombeka ni makamala i wau na ngauni liu. Ni tarongo tui Samoa, se kei ve ondingo, kei wau tu sai kua. Angai norongo da se kei ve. No, da dorobo nga ngango, do soko, do wakamala toa, do vita ya kena i wau. So mo kua, oyau, na kai siembi, mai tai ombau. Ongali mbau. Sangai musu baka dondono vein dingo o ra luvi ni Samoa me watine rosa tiku mata mantanga ango sa anda kena kena itaka vaka baka wanua me rosa vein musu ki. Dona tiko baka wanua taki. Sa suru na luvi dingo kaya dana o vatu la sawa. Na kawa tamatanga iviti na kawa turanga mai Samoa. Kembe ato me tui Samoa o vatu la sawa na luvi dingo mai sembi. Membau. Tepung bau sesenga, kau sini kira, kita rungi rumah damai Samoa. Hamai oce kena naik tukuni.
1: No, toto ka, meron tarong sa ngango. Era to bing kira besar tinga na bungi ni kuwa na wekanda to may samu, meron to na tarong ni saramanda, eh?
0: Iya, serkla na talong.
1: Watu lang sawa na luwi sembi, may...
0: Tenga na luwi indingo.
1: Na luwi indingo. Na luwi indingo
0: na darubo ni sembi.
1: Darubo ni sembi. Darubo ni sembi, eh? May sembi. Yena. Merto sana tarong saramanda. Do you know of do you know this name Dingo, eh?
0: Ko tarong ba pala, ko tarong ba Samoa.
1: Ami yu tarong ba Samoa me sanga idala. Iya. Sembi sa tarong yerto ngani buka viti. Merto nang gai rongo tanga na ya
0: tanga.
1: Iya. Ngari. Ne ada nan Dingo, ne ada nan Sembi, eh? Kevin ka nila ola orba ya tatu mai sono koro mai upolu seu savai.
0: Avekila.
1: Avekila.
0: Dino
1: gorri. Totoka. Totoko poko tina i tala noa. Iyo.
0: E vinaka. Taro maada ongo. Vole kini osa u mangori. Ngei manisenga. Vinaka.
1: Naka.
0: Taro maada ongo. O Samoa. Ata tukun taki tukun gorri. Sa kele ilevu. Ni rebu mai Samoa. E tolu na ya vusa matai. Ni nonda banua. O sing tarunga o dina ya vusa matai e tolu. Bata kele ilevu tu. Orto na le maki. Na le ha. Ke na tiafau. Engkau sahaja butir tu, tu bukan mai Samoa. Nunggu taro, odai na yanu yanu mai Samoa erabu mai kina. Singio upolu, singio savai.
1: Sandina, o Samoa sakilele bu, enai, ena tolu eh?
0: Tolu ne abu semata erto cikgu ibiti. Cikgu nunda abu semata ibiti erto nak kau rokol eh? Ya ne abu semata endo dan cikgu nak matai tong eh? Na le maki, na le ha, ke na tiafau.
1: Tiafau.
0: Mai Samoa, anake deo i tonga, anake lak mai viti. Ke ni talano, eh?
1: Samoa, tonga, viti. Ai.
0: Yo, dena yanu yanu mai Samoa, erabu mai kina.
1: Dena yanu yanu mai Samoa, erabu mai kina. Isa, totoka, totoka baka woti. Angoi sa nandona kana non rana baka tataru, bali naka dhaka, bali ni voli. Ke ira talanga na vio kani ni Samoa, ke baka kina na sa unitarongo, eh? Lina, yanu yanu mai Samoa rabu mai kina. Isa, bina asa rabu alebu fa afetai kila lava.
0: Bina, afetai.
1: Turanga kasni wuli ima ia manuele po babia ya, ni isi kilati ko ya?
0: Na po nambongi.
1: Nambongi, ndoni vinaka, iya. Isa, sa wawo kitu wawo vinaka ni wali walesi na ituku ni rongorona kapi kuwa kena tarataliga. Ni kalongata sakatiku, kime misa lolomo to yung kuru ni wuli. Ni kalongata menangganga talanga na timi ni indrua, iyo.
0: Sot ke waikato ma mun madongo yo.
1: Guru ruto na timi ni turanga, ruto na chiefs.
0: Temeni turanga, ruto na turanga mai waikato.
1: Mai waikato. Ni na tau dako iyo. Ni na ngolelo toka?
0: on singing on lit low talk on new takangani no bakrai taki na reti wa lalo
1: din sar i mira ke na sar
0: ya low talk
1: sar ya low talk din sar na sar va alevo malo sar na vale
0: sar au salom tu ani do kala na teke na vale na barrongo ke muni ni autero ke na vea se burubura me do mad mengo
1: Ni mo demanda. Ni gerang ati kan ndu mona turangas ni bolinda urai bosa. Dr. Paula Ngereti. Io ya nataro. Na ma tha ngoto to katalanga ni tuku ni se babi. Samo akile ile vona tolu na yavusa matai, eh? Le maki le ha chafao. O dina ya dani yanu yanu mai samo. E ko tarongi ti ko ne ka vi ni ko ai ke ka ni kila. Ke ka ni kila na na so ni tarongo ni vi tartar mai vali wa lesi. Se rotalinga ni oni mbita mena no muni sa unita rona katani mili liba liba nemai.vodango@pmn.co.nz se vi malcolm.andrews@pmn.co.nz se vi olivia.mbolatangivi@pmn.co.nz naka waka libu ya nataro na madhango kina itukuni mtalinga na talano ke sembi na itayombao galiba kumbao kena na ngole i Samoa eh io o ndingo na watu la sa ona lui ndingo ndarongo de tikana kami ko hais ndanga i sona tuku ni sanda boro sanga i mate ningo no ndarongo da rongo o vinaka na rongo ni tala noa keina o vosa talenga e vakanga taki kine dhubuti kina ena nonda porokara mungo ni nonda vosa
2: You're now listening to PMN Fiji.

0: men Fiji pamana viti the kaunrove bua maduata ne mentali aro langa servati ke sofia ene kavni ko sibnitini en duan na miniti en the nangole talmanda i wai roa mo se se dava e santi kono monitalo ni kando mo se se dava se i rongo a mai na e sana toto kongori o wai roa
1: Bulvina ka ne mai. O sa tia urong chuka ni?
0: Iyo, ke mi avarong adi ke mi nito vurvura.
1: Oh, vina ka vale. Kito sa mai tikongo i na wairoa, i wairoa. Kito sa mai maliwa irati ko irana wakanda. O irana, irana ngone ni tauke, rati ko rasabai tiko tikongo i wairoa. Ele sobe ira saramai tara Saramitor sabtu kali pun anggel ke wairo. Tinggung mat ke ya wendo na wekangu. Au na bambu tu mona mona kiri ko me bak madal tik ko.
2: Sambu la bina a helang ko chowa na sauda. Au mara mani samu samu tabiuni. Na.
1: Na ka chowa totok da nanitu mai tigo banon tumbos ni kuwa. Ibu sakit eksar kini bakal lebu membalatkan na mazawa ni bos bakal viti. Kamu kata lagi na nama na singa kena do bakal ibu ibu tegi kina na singa kei viti se na Fiji Day eh. Lebu na tu tu nakir tu sada kabati. Kalau ibu talang na kita babi nak tegir tu. Nir tu bakal do ni ni tu ngalih main kuah. Niki tu main tiko nortu bos. Kamu kata lagi na meda kina so na bintamba membalatkan na nortu community lelengko eh. Pernah kamu bakal metal tak sarmando tahu cawana na lepasosa orto vivo sekta ni kua ke na veka taleso merda na magikina e na mada o nipo sa vaka viti ke na singa ki viti ka na karna lakchu mengo na bulo mengo na bulo kto
2: ina ito ndo manda mara ulevu ina vabi na vina ni ito mbu maisi obitu na aluve viti sa mai vati uti ongo vaa vati uti o vatundei i Wairoa in the Hawke's Bay region wa bini bina talanga ba le uni amba ingo sange mate ni amba i na nona mai ngas ni buli wero college ochone ro ina ni itori ni mai ndo ina wito programu na mbale tira mai soli soli na ena anda ba i e tolo asinga ro asinga mai na lotu levu barombo a na programu o mo imai ni mai songo ni batachi ina na kabini ua me mai mai vitalo te ina na activities e adava i tuba tuba i tufa na wuna tu me mbali tira i soli soli. Sai e me wana ma ina language week me na ito sini me i wana te ina me itubi babuli di orni buli. E na lotu lebu warubu ito na pina atsara nga me itu wabuli tira i soli soli. E na iwa arau protocol which ito wa amutal chuk nga ni sa sema i anda vata chuk ni na loma ni language week ni posa wa abiti na onondra buli tira i soli soli na e na va'a ai sebu sebu nan dua bulan itu ai. So mena lotu lebu warumbu a va'a tu ina prokaramu me bimalweta i vito oni te itau chunga ina ngwa itumutumu baleta dua ambi bingo sindra ninda me tulo tunga bira onda i soli soli mera mai buli endondonu me vito urlinga ta iba tsari nga mai vale maybe end ay tumutumbo but then end of don't be susu na nondo may bulid cho rangone na nondo ay tomo nondo was of ability with the nondo ilay and the chio na nondo sa may tu inongo ba abulangi na
1: totoka cho na totoka din eh don za pamanta na buna ni correve ki na se o ke muni na ke mundo na community ke i wairoa do rede ni bim din na kanto da kabungo
2: Apa ambil ta? Ambil bin don dongo, na nonda tumberi tu orang nonda isoli soli. Nira ilaira tu tau manda, nonda ilaira tu ni rangonin. Itau e, na nonda ila na nonda bosa, na nonda itobo, ata ena iwala wala wa avanua.
1: Oke, binaka. Na tigni singa, na dava ka sa dava ndo sa lalawa kina na komiti sekam don na nambosi ni kuwa ni tigni singa komera rendra na nameki ndeso na ngone ni wairoa na ngone toke rabarong tigo mai na ngonongo.
2: Na naocho inongo a komiti me na lotu lebu tebu te oito prokoramu na lotu lebu. Erna lami ino rangone na londra mai wa bulidi ti osarna indo aturanga matua me mai wa bulidi ra isoli soli na dava na imbale bale ni sebu sebu at ena ena tubu tubu na ena wamatani ta itchi o wat ena ibosa itau wat ina ngoela wat tau do ochi o me na lotu lemu ina wara umbua la batal cho nga mai na ni mami sema cho ma tumbu tumbu na ena mito oni cho ere soli soli na londo bulingo na londo mai buliti o me me tumber cho na rei soli soli me na gei wa matan tai ena singa ni Fiji Day ena ngole mai ani to chief guest ngo sa nga bon wortu sa na gei wa matan ta inor to soli soli artu na bulida cho mai na lo mani ruwa singa
1: Tak, tak ada ni naik tu betul bengkori. Okey, lain dilihat tadi tengah nak kakan do lihat nak sipi na sana gua saya bawa tujuan.
2: Sipi ame bawa ngopen ate lihat tunggu iway roa.
1: Iya, dua tali nomu na visureti oke nak kata kebakai so nangoni iway roa. So nangoni tu okey. Rata satu tunggu iway roa. So rata kubi boleh kati oke nak kata mo tukuna.
2: Iyo, sengolang niyo ito ngay way rongo. Abisureti ngay abisureti raramba o way ro ay wili ti Hawks Bay. So abisureti ito ngay nibi umdawi ay ito ngay Napier, i Hastings, nungole mai way ro manda may bito o nito inawate e sinindo ando wa adoro namba ingo. Oben at mutu uno way ro namba ingo in dua tani baleta ni sange mate niyamba ime ito la aba inando prokaramu ito maruti inawa alibu. And the balletan and a one bit each of ango around the soli, eh? Around the viti, the ilachi or the oira, and a non was of a viti, and a non retobo, but then any valvalo of a noa.
1: To talk. Don't address and then a phone number, and you're a Kevka Ravina Catmeron will make it on a singer. Okay, na address?
2: And a Vaiborich on St. Andrew's Presbyterian Church. 90 Queen Street e Wairoa.
1: Totoka, ya. Raninda torrati kuna address ya ke bukan dobi nakat menta ngole main na ngone ya ke bukan rabaya sa rene sul sul talenga ya rendra lak mai mer mai bolida na baso baka viti.
2: Aw sa ere e musar nga ba mata bu vale. Nungole mai menta mai vito oni vitor linga tina bata. Abei abina ngo membaleta chongan nonda. Sevolanga ni bi ito. O marutin tangan ito wase menda mai paitabi bata todo o abitur linga te ina bata todo na ena maroroi ti o sole buta iti o na ena wabulidi ti o vivan reta iti o membaleta a wasa wabiti senglani wasa wabiti anonde ito busaranga enda tu ilele butu ina o enda awitau e na ena maroroi ti o na vingona todo
1: Tetak tajuan. Do talen itu tuku, kan kata mo wasia, kan aku kunci tahu na erna vision community rati kongo, kan kata mo wasia, biar na warung tiko nongko nongko.
2: Iyo, ando bu ambimbit ina tunga, enda bena atemer me ilau ira onda ngoni onda bosa, onda itobo, enda saranga tumbu-tumbu ando ni bisusu menda matano ta atio ina nondo lomi ni mata bu vale ina
1: yes toka ina vale buna nomu vastrati kono vasma ta viuni ukira ni orto levi ta talanga ikero to mi buno levi randa bitoka ya ra vastrati kono na vosoma ina ina vale buna makaro tarati kono na tikini ya ida bagari tek sarti no kena di tumbu-tumbu sa la ba tawe
2: yes auto unachi o enda nga enda ibari te imbula sarati o nga And on the Marorati, on the Itobo, on the Bosa, and on the Varti in the Chio, and the Tumutumbo. A table search on a may be end. The Ven Athener and the Bulia the Ralubenda, and the Menana Varti in the Chio, the Bosa in a Tio.
1: Ina kwa levo tachoana, wavina taki tachoana, but kira kese na leo ni Fijian community goe wairoa matalau na nandra dungena na itabi bimbingo, bimbi na nandra mai mbosivata mera nakinakitaka na vikaso mera na vakaba levo sara na vivakasama to vakasama kini nikuwa au kila na mobi na sara na namundo vakavakarau ena singa ni Fiji Language Week ko katal nga kina na Fiji Day katumeng ko e matanda eh.
2: Na au be taratal nga ngonong gumo pa pina pina avali bupi mundo no mundo suli mundo nga una mi tumbo mi si obitu inewai roa pina avali ko
1: Totoka. Akila na bugu ngani matinitu, ente tiku kena na ngonongo, edo toko na waka levu. Na vosa, nonda ivosa, na vivosa. Edo senga la kento nitu ke, na vei yatu pasifika taleso, kanda sa mai bolo tungo ini sulandi, na vabi ni vina kataka. Enda vabi vina kataka la nonda kalu.
2: Ina, dondonu, me manda chio, nga manda chio, say eva, abi vina tei chio alo.
1: Totoka.
2: Ento, may soto na abi ni vina ni ua, Rasangan tu me biwa say tiu muni me reza tiu antara sa me nabu ni tiu nabu nongo itu maru balik.
1: Betul binaka binaka. Ya ni mai na goi wai roa itu sangai otinga nombose sa mau kede na beka kede kita sa bakal nui nui binaka tali tunga bertu na Fijian community ke na bei moso ni so rasandu i zaka zaka kina na nui taka ni na mua binaka na noruto soko kabaka talanga kina noruto baka baka rau na Fiji Language Week kabaka talanga kina na Fiji Day katiko ngo e na bulo kutoba e na bulo ngamai ngo sa bolek sarga ngo e matanda sa kirkir talanga ni mai ken dona seri tungori merto botai tu dogo kere kina wambimbi orto na tau orto satu kere ngo orto kere kere tika dona seri ngamai tabiuni mengai wasei buka besi ya Kita kembali. Tapi kau yang nemai, engkau naik taki mai way roa, kita salola matuyani, kita kembali.
0: Tato aku fakoh ti Moses, ni kita ngerti kan nanti way Moses ada apa? Kita merama kain nunggu, oh ya, enak kavi ni kuar, rong rong kita ngerti nanti way kasani, tu betul berkata ka. Yo, bi kem ni kita sar nanti kani, leh ni songo songo ni ngon ni tau kai mai viti, mai dapat ikon nung ni Moses, enak kavi ni kuar, nak wang livun nung ni, vezingo miti kuar. Tona ni toi toka ni whakawhakawhaka e nai kavi ni kua. You people, oilelei, tabe uni.

0: dela ia toa wanga ndrewa mil sereka. Ia sabi mamandau, nuna tini naka loko ni mbula binaka. Na waliu, na nomini sama binaka tiku mai. Ina nonda ngona waru teki ngona lubi viti. E na vieka vini wakarumbuka. E nendai na ikavani singa ni bula September. Dona muni madha osa sartiku vikenda. Na muni madha ongo. Na vi sot sot e so ningito na vaka e dhirti kina singa ni mataka vir na ngone wuli na fainala vaka tanaki ni verto na vi kim ni kisat na leo ni New Zealand Fiji rugby league teams mai na under sixes vaka ndo vi kim do na zoro lelevo under sixes under seven e roti kina timi ni under eight under nine under ten roti kina timi ni under 11 kena under 12 ni mbula vinaka zoro ngone leo nipo valentine kina mata mali tanglano Valentine vina ko wangaliu na vinga ravi e veve kio ni waka dharu tiku birna dharu bono ngone leo ara ngan rewa mera mata te ki viti en ngito rugby league wakata nga kina na rugby league world cup arto na dharu bono vita dini ni tonga narto mbumbu mai viti santo na kana narto upena kata tiku mera to ngito na timi ni viti oya ya kipa kando mtangari ni vukirto mai viti mipangarai na na vitu na tukutuku makau ki ino nito mbumbu mira nito matataka kina na nanda kunolo mani o viti sana ndau makasara ke raoya iyo Springboks talinga kina New Zealand All Blacks ngona nito third test na vakadhuri tiko mai na FNB Stadium mai Johannesburg veira and Singapore karui tiko veira na 10 minutes past 3 South Africa time e New Zealand and ndara nisara wanangito ya nisibi nandua and tini na miniti ngona mataka lilai ni Singatambo. Yeah. And the third test ni four match rugby's greatest rivalry series. Vakadurti ko main imi nadeva ki Africa. Dono vakadur mi Baltimore ni ka tini karuan ni September ni main America. Yeah. Sandar pa ni vinaka tu ni nando nang kita vinaka ki vak arto rawat ng ganga merto na rawat ng ganga na third test ngon ni All Blacks rang kita tiki na ivida na na dorbo ni viti iyo nimbula vina kapina ko mali vuna sa mutik mai ena kavini iba karumbo kenda ena ka vani sing ni bula September ave ke mami na lini lotu no Meadowlands Fijian Methodist Church la vakadhuri tika na songo na kina so levu taki na nonda sevitemba ya na vei soli ndo na soli ive waka matabu wale ni mataka na vakadhuri tika waka matasinga na soli mena vukeiti kina na building fund na tombu ni lavu ni building fund ni vol ni lotu Meadowlands ni mataka mena ziwa na kaloko ina ba ena lima na kaloko ne ka vi kipa kau ni ngalala vi tu tok na sisi vi ni rau ni ngole ni kina e vol ni lotu e Meadowlands ndua rua walu Whitford Avenue se Whitford Road e Somerville a ni mataka vaka rua ni ka lima ni singa sana ndau makasara ke vaka ni ngole ni mulili vi toko ni tu na soli katana kina na le sarava na meke rongota na vi sere so e vaka ruta kina vaka tasu sua kina na vaka vertelu tukana pulite ki kakan Yo, kita mendengar ni tu bola, mata singa morai ya yoli, kita na waktu singa libu lobo. Iyo, iya ya, sang suami.
1: Santina.
0: Iyo. Orang sebenarnya sembang aje waktu nak balang galu natural ni orang balau.
1: Oh, dia pergi kanang galu.
0: Iyo, arto sana buli sarto ngapa kali bungko nama ramanya sa semua lah. Sa otas sarto ngapa kali bungko. Iyo.
1: Masakera.
0: Jadi kita langgan mataka. Ya, ngulit apa nga meutu ko na verto na non tonto ito ka ni baka balata ni vei ambaki na ngono tonto baka ruta ki na baka singili bai balita ka thaka yoli santo na kaner mezar ndo usar ndo baka singili utiko rangoro ngoro tiko sangir ndo tuko na wile me sana wala katala ngomi kimu wawata sangir kitu mi wawata lo tingo mendo tala ambaki mi kimu nangai to bulay tala kakana ngo apa nga babi nga mo ni bulida ni bulida mena kita ngata ni baka sangkar nga namin ninji vi vale ngori e santa na kana non rendo to boi zo bisan ka kina na vaksawi ya ya na mangiti to toka ndundu baka rutaki ya se ngul ngani baka sawi na ve yam baki keve ya e da portong bisule ngaki ri bikin tan stivi kiti ni ndala na baka sawi ya
1: ya yo kila na ma baka ngome me ka kana ki te ngā wābiti e.
0: Tō tala na whakatangi te ngā
1: Roro wā mate ni.
0: Gori.
1: Tapa tali.
0: Na, se o kona wasa ke rato sa kila toka. Roro wā mate ni gori. Na tapa na lobo sarana, sarana ndo, sarana waka, sarana na magi tungu na kana, ka kana wambutere na lobo.
1: Kokonda.
0: Kokonda, iyo. Era ndo tukunu tiko na kokonda pinakanga na kokonda to baka rota kana maramani ni niwe, se maramani ya tuku. Kapango yon do waraka, do waraka. Mbasa ndo naturanga ni mbua, adhaka wana kokonda na bakisawati. Baka missing chiko sana ingredients. Yes, ambo utato kandina na kokonta pagarota ng mo eroti. Katanga kino mo sese. Blato ir kaya nando ng goro eti ko na kokonta mi bunu atani. Oira sa kanin do zaka zaka na pagarumbuka. Yana pagarumbuka ndo ko kaya nda singa ndo pagarberi kina pagasinglim. Osa na tuko ng gobira moniti ko na pagarumbuka. Kaya ka ni sini zaka zaka na pagarumbuka na paking ko moniti ko kina. Yaya moningay vendita moningay reida siya na kamo ko konta zawa na mangiti zawa soti o ni sini kanya may na vei language weeks ni kanya kina kina nandui nandui ni kina kana kana. Iya, mana tu kencing apa bira?
1: Iya, macam kau sana kau mena roro bau tona.
0: Gor kena, gor apa kan dua? Gor kau nawadi pohi.
1: Siang kau mena roro bau tona kau ngamik mana tembar? Maybe kita.
0: Ya usah lalu tu nih, usah lalu satu nih, gue meja lalu aku tahu. Sandi na, raya, kau nak kena na resep ingur, nak kena na wali wali ni kena pakar otaki. Kita nungan drama kita kila. Kela kera ni ni kato ni toka na nomni pagarota kato ka wusa na doma kasaroli iyo
1: kita me
0: na tembara
1: eh
0: ayon don don
1: malaka pinga me wikito me reo
0: sandina yon ni sarongo tika turangke no malam na roro bagutan wusa na mga isling kito kano si na roro bagutan lol asal iba kasam taka sarong toka na mpani to
1: na kama kantin na
0: isang wala kantin na oli ba kasam taka sarong oli ba tarol taka sarong yahu na mpani to na wavia may na wakanda to ni tubal kome toka ilo mo na tela o peanut butter o dito na o chamo eh iyo lai basare o iyo kila because in the utona, in the heart. Yeah.
1: Rato may na maramanita, may nita siri.
0: Yeah.
1: Rato talaga, rato, kala.
0: Iyo.
1: Kaya rato kakanta lang na limbo eh.
0: Sandi na. Iyo.
1: May wikito na roro ba uto.
0: Iyo. Winimbo ka rato na limbo.
1: Iyo.
0: Iyo. Wara auto. Wara nabi kanya na kung may winimbo kang batang nga nga. Iyo lang kalang gay mila eh. Iyo. Iyo. Nasambula pinaka na turang kin marama ni winimbo ka. Auto. O talo tako tika ng gito i oli. Na sot sota ya na third test ya ni All Blacks. Wair na lubenda na makumbunda ng gito tika na muni mazango. Wakata laki na. Na tukutukun kita wala nga minggu robate. Ni kemu ni naturan kena marang mawarin dan bono ninggay kina na ni mata kasarangan ni kelimunising. Iya, na ruana kaloko e na baka dharu tinga sot-sota ni president's grade. Ngori na golden oldies. Iya. Kata era sinipi na katambia kami itungan na golden oldies. Ya ngay? Oke misa oldies manda. Ninggay golden kali. Iyo, ya, masuk orang ni mazwa tangga orang ni mazwa tu. Iya,
1: kalau pinak ngan presiden,
0: ke presiden ni boleh sabar kah? Iya, presiden orang tu kira main nasir nak kawal warai, warai ni ya. Ngor tu golden oldies, balik tu, ya, tu nak batangin dengan ni mula minta marutaka, ne? Iya, sah tu oldies agak kem ni mami elders, ni mami gas, ni mami metua.
1: Entah marah matanya tu sefit tiko.
0: Tamani fit, iya, ya, nanti mata kerana keloko and. Na rugby club makawa ete papa ena buno na baka durkina eh na klem na jungoro tamai sikili oula ole yasi ena vole kana ndo vale rugby club makawa ete papa ena baka durkina na sota sota ni mataka na runa kaloko ya vikim ni na turanga na marama na turbo na le oren ndo buno ni ngikina ya ni mataka ni li sarvira ni sona ndo turanga ni viti ya na ngitu tikor letu ni timi ni mataka na sota sota na runa kaloko eh iyo yango na ndo na championship mbeka ni Auckland and Counties. Iya, faham buat itu kau nak ngoli tiko fiti yanga. Atau kau nanti ngan aku loko tua apa? Eh, dia loko loko. Macam aku ngan Fiji ana. Tausa, tunting mau Eropa, tausa lina rusa tu. Ibe Itali Eropa, di fiti yanga. Ongai rongo tu dalan, orang numan di Fiji ana. Iya, iya. Ya, bikin ni kisar na, ibu balu ni tiko boleh kata na rugby club makawai te papa. Rona kloko ni rani revir kena seravir kena nanda turanga mau mengangga erleotiko. Ni president's grade ni ngita tiko ena sot sot ena rona kaloko ena singa levum ni mataka iyo oya uka mimirame yando rao na na kubu baka lolo karangengai wambi mbichi kurta lakon mato katanga iyo isa nandu mandan nono to sere mai virton mai vei Fiji legend George Fiji Vikoso featuring Paradise Roots and sere Kaworo iyo Na pano ni pinaka ngol tika ni pano ni wale si vi kim ni kesa mturanga na thuru uno ngone leo vi kim ni na makumbu ki mami na lubi ki mami oni nangita tiko na singa ni mataka katala kina na singa tambu gita sarwa kuko wa marro ina mbula da lotu rawa ilu sempre na nangito eh lotu rawa dona kena masu ya ramasu laki na vi timi kia desata

0: Viti, Low Boys, Waini, Wani Zula Zula Group. Sa voi tini na miniti me tini kandua na kaloko. Ta tolo sa tini na kaloko oli e?
1: Ta tolo sa rana. Apa lagi tak nak tin keru?
0: Kau ya. Obe bambu lah terlengah biar nafi lemon Fijian community Napier. Eh, nafu nuar tu sana ngol ngolikina nasiing ni matang kerto na wekan tu non tu itu kan ibu kata kevaka atau ti Congo ya. Wai ruan nak kau ni kau klan sarawak baru tertinga nafi okani main Napier. Merah nafi gua mirto eh nasiing ni matang kau. Nafu bukan libu Hawks Bay tu tu kan amdo Owing Grab itu tu kan amdo program. Rong rong binaka talinga ani bulu binaka master chone o sami bulu binaka sami no ita kanir tong bulu binaka be inani mister ganda mai nambe kavo o se mai to kobesi ere mai ngon vuku vuku lulu ani bulu binaka o urang ni mbua o taito urang ni lovoni iyo ndobi e biro sina servi e iyo o chochina urang tovata ni vivia wise oliva o solo orto kete ni tabiuni o epi urangani kandavu o turang presidente o sanrata na urangani asawa marama nambua marama ni nandali sambul na marama o chowana na marama ni abiuni o ili na marama ni kandavu sandi nando sambul na kana turang marama viakani kikim do turang na bakilislesi men Pacific Media Network elan o turang iviu mosese da ba kevei olivia kana turangani mbua
1: Rotina buku.
0: Senga na ndana tala kandua. Herod the clever.
1: Ngari.
0: Herod the intelligent. Ngari. Rotina buku. Isambulu na ka isapa ka turanga tingi Italia kwa eh. Nimbula nimbula na ka ndo manda bikim ndo na turanga akina maramen ndo na serengo rescue brothers tui na sau sau o tia santa na gerongo dirto na makare mai sawana ni otioya en sanga vitar traviani ni visere so onisa vibutai rati ko mikina se onisa kere ati ko mai me poka tentaki moni na rongova en kavi nikoa pm in fiji pama na viti na moni ndo ni vingravi olivia mbola tingi vikia one mai tangi za kimbao me usambula si a ni poka mbulu manda me poka tamba tembara i oli
1: Nimbulu binaka.
0: Nimbulu maleka.
1: Nimbulu maleka.
0: Ocho mo dong ondrong gay manunukai.

0: Tataka, tataka waka oe tina serea. Ndraki ngō mbunga. Mai wamaru te kentiki no kuki na mbongi vinaka ni kua. Io, iveina no mundina. Sera o ni mate se alala. Mena mundo na president grade na mbongi vinaka ni kua. Sera takani mula dai vurto na turanga ni tamai chapel. O kla orto talanga orto tutanga na president.
1: Wakandua. Orto na maternity ni ni president grade ya. Gare. Waka marto OBs eh? OBs ni gare.
0: Senga ronga na OBs.
1: Rongonga na oldies. Hey, Seji. Golden oldies. Ia berto mena chapel orto na golden OBs. Gare. Ni don bulu vinaka. Nui taka ni don bulu bulu vinaka na chapel. Yongo senga yongo orto na OBs ni... O sampo tingu le tapana te ni ni tongarachi. O te man o bindera. Or tono obis ni bindera. Or obis tala ni Bahamas. Ang gorto sa obis ni sa ni sa ni obis arto sa newbies ni chapo. Iya, bak ni chicken na chapo. Eh, dah temer tu timi kangka. Yang tu ngaruh nasi ram tu timi alwi robate. Nasi telah lah orto na wakan rukai kim tu kedar tu na timi ni chapo. Nui tak ni tu bulu bulu nak kau nak wali alwi kim ni kedar sara. Natu rangan nam rama tu rupun ngan yang lewi kim ni nala layu ni tu tarita kana nanda wasi ni ngunung gono luvi viti. Ni bulu binaka. Oya nana meka kuning gas nak kita ta nama takan ni mataka sih nama takan ni singa tambo eh. Nanda nana numiti ko na turanga tama and singa tambong go sana singa ni mataka we kem ni nan sanda na we baka na numa na singa ni mataka ni takani ndo na ngou na marutaki we kem ni baka mata bu wale na muni ma va ngo muni ma va so so to to kai we kenda na vule va va kanda ni takani oni na marutaka na vulo bu ngo bo no baka sama bo ne moi moi ne ni vosa vosa talinga bo no nonda rai se va Iyo, sa ko sa ngo sa raw kay matani isalala, evay na no mundi na.
0: Pakambol tal tinga ni piki mo nina sa mti kumay na live stream and pmn.co.nz ni imbula binaka.
1: Naka, sa ko sa kongo PMN Fiji, pamana.
0: Fiji.

0: Rau dau ni ndelai na kulakula, Slam Boys. Sa sivi na tini kandua e na rua sanga wala katoru na miniti. Totoro sarti kuna ngona.
1: Totoro sarti kuna ngona. Oli wabei tali na kena makatanga utu ngona andi songu lewu ni andi senitoa.
0: Oh, sanda mata sarasara nga mata wala.
1: E kandi na iwala mata.
0: Iwala mata.
1: Dari teman tenggo, o John Abdet na nandra meketa kongo batike gare. Batike rito na... Harto na contestants, eh? Gare. Sandina.
0: Pito na kau talita, kena pito na singa ya. Hara suri di kete mawiru na Miss Hibiscus, mena vei yang paki.
1: Sasi.
0: Matai serangan ni Miss Hibiscus o Miss Libling Malo.
1: Libling Malo, eh.
0: Nangguna ya, sinsuli na kram. Ding tengah kwa me Miss Hibiscus. Hoi tebit sanga buku na yang paki. Sanke isto di bana crown na may GPH.
1: Yeah. Ah, isa na pakipita mga kongo o Miss Malo then, eh? She's Miss Malo then.
0: Yeah.
1: Eyo.
0: Baka samta ko chibit sa ngulo na yung baki.
1: Kimo mila sa nabibig. Kimo mila sa ngulo
0: like 56.
1: Iya.
0: Na first Miss Hibiscus.
1: Iya. Sa nabibig. Na nang baki nimbulo sa nabibig.
0: Walo
1: sa ngulo,
0: eh?
1: Iya.
0: Se dio sa bol sa boleka
1: sa bol wa boleka kanjin right yo ra ngande ti kur na maku mai vanua na songo le vungo ni andi sintoa sin ba to nuda
0: ta usar tu ngana
1: u sale no vol lo cosita ti
0: kuda na we kango ilu sienta ndo le fondo romuli li 50 cents
1: yo gosa
0: tinan to.
1: Put click mon to. Oi, ya.
0: Baka sampai ke ni penangon ni.
1: Lima na wala, lima sa nga bulo. Ay! Ay, isa to sa nga una. Ay, saan na nung marot ako nanda si Beni. Ay, dangayle ko tatakabi na buwan na turang ni India ko na merigoraw na Romuli. Romuli, wala ko nandun ni Zimba Chiyo
0: na matay na ko. Turo sa nga bulo na minit.
1: Ay, ako nga.
0: Kaka sa atin nga na minit.
1: Sarida. Sarida, tinandol, tinan na minit. Ay, nan abu klasa na santos ni ngona nan ren ren bula eh so mitik na wai wai ni ramulili eh sa na mergo round na ramulili ruanga ya ti ko ngona nan to ngona ramulili na mergo round iya
0: ya to to kana antara tim dan ni rabai sulu na contestant eh na talent ti ko bira na
1: dinasara iya
0: Iliu se sulu ngana chamba.
1: Iya.
0: Wih matanggali.
1: Wih matanggali.
0: Mana Indian night rapai sulu meni.
1: Kue. Raida. Tutok. Tutok sar na wabak sarap tutok eh. Iya. Aku orang itu tak kena ngani yang kutu no kue orang nalu bengku orang siang suci ni malai na lo elon rawi na ngali ina songgo eh. Aku wili bola tak nga seru wakar kau tak kau sana nonro tak kau kau vale. Iya. Bangun isa sana over weekend ya senga hilah hata hata nak kangi ma.
0: Mana ya sana do wabai sulu hibiscus prince.
1: Kue.
0: Wili bola na sot Hibiscus.
1: Dinosaur. Sa tapo tali. Ako nandun na nungu memory ko yung nasila, nahila hata-hata, na candy floss ko nga nisa nangon lalay. Iyo. Saan ka ito na bay stalls? Sana ba nga yan? Nasunin ka kanan talaga nangunong ko. Iyo. Sa toto ka. Iyo. Natawag tika na uza iba gambut rangon eh.
0: Raki nga ni Hibiscus.
1: Raki talaga ni gambut. Iyo. Ayan. Raki sarti nga ni Andisen to. Kandi na tuto ko. Iyo. Tapos tika na nguna na may dapat ikon na vengkara-vengko. And na din karon ka loko o tiyo ya en sar nangay arto sa nangay ngwale mai na we kanta to ni rutuma merto no mituman no bingara me tin karon bang lib ni kuwa en ro na kalok mataka ni mataka ab na wali bunan do bito ko ni tigo biro alfi at the leaf of prasad ke chuchi wai en na bi bungi lebo ni wakarumbuka
0: wakandua lis pemarasi
1: no ya en mauri

0: Totoka na sere a ne mausin gero na tavandua.
1: Mo, sombo. Na sere ngo, o pakatangita ka na program baka wa Pertania, onge kinda na sa volangani daif mai lomo ni studio ngo mo sese. Aiyo. O bango rita, na policy ni Pacific Days, na nguna pakatangitikin na sere, dobe lang may nabakang bulapiyaw, mundo meke. Eh, hindi pakatangitangitangia. O bango rita, singa ya volangani. O bango rita, babi kim ni, arahi, tatakabian na nung kagani sere ngo, o bango rita, ko pinaka. Apala sa roko na ating sere, iyo. Orto na wekanta to ni Rotuma. Totoka, eh? Iyo, totoka talaga ng domo ni sere, ng kagani sere.
0: Totoka, sir.
1: Iyo, oli, na ngito ya, kutuk na tika ni muni maza ososo, eh? Muni maza ongur na lubianta na makumbun na ngito. O tia onda na vikenta na vian rabo na sarabo na ngito ni All Blacks ki na zebo ki Amerika. Ya, o tia sanggayin ni matak. Na Singapore Rowai ni kelima ni September NRL Round 27 Manly Sea Eagles and a Go Media Stadium ngangu yo kalandi lima na kaloka ne kavi ni mataka rosotiki na kira timi ni Warriors. Eh, up the Waz. It's the Warriors' final regular season game before the NRL finals. And so the Warriors have already secured a home final and they're currently sitting on top of the ladder. We know what level Warriors wakukusar ningito ni mataka mertuna kuni labirara na meni si Eagles, eh? Mundurang ganga kinisa kita sabonu ni pinakatuyani. Up the Waz. Gary. Mereka kuning yang mentakin sih kan tak betul sakit je. Up the was happen. Ni bula binaka. Iya.
0: Tetoka iya binaka. Bagi menina sengai sema mai. Oklan kira sapa romai tabang ko iya nasir ko moni nanu mikir di tiwa kina.
1: Mikir biro Alfi ki cuci mendor tos tos talangona.
0: On nak lok.
1: Iya saking gori.
0: Bagi menina tu saya mati ko mai mai na lomo ni buda se ni walu se vina kwalevu na na idola wow inangara vitavi.
1: Naka.
0: Tiko me pretene sta tu. Ve ke mi tranga na en rambong tiko, rambong ni kwa. Se no me no ni. Se ve ke mi na Uber drivers, o kla libro Uber drivers tiko na rambong ni kwa. Ah, rong ser trek tiko be nga mai. Me na kwa libro na ndi ta ke tiko na na ndua se wa rua po ndi rua. Se rengo me no ni. Onga ni ndele ndoki ndoki, molikola. Ena. Pamana
1: Viti.

0: Ana Viti, Wonga in the line, Doki Doki, Molly Cola. Ko te mekina ngona ni sawatango e tini kapitunu mini e tini mitini karua na kaloko ni mbula ni mbula vinaka na wali wana ndo vito koni vinaka maini vya kabi ni wakaru mbuka ni kako ni wile dhaba na singa tambo ngona i kaon ni singa ni vula September mea dhaba na wakaru e maingo rana maruta katike na wekanda waka Melanesia mai Papua New Guinea na madhawa na maruta katike na non-robosa New Zealand Papua New Guinea Talk Peace in Week Papua New Guinea Pigeon Language Week eh? Nanana ulu tanga na mba kengo look up team strong him na kirapim talk place na passing blow tubuna preserve, revitalize and promote our language and culture. Nimbula, nimbula winaka na turangkira marama waka Melanesia, waka bibi mai Papua New Guinea, waka nini winaka ngulitika ni wali walesi ene kavi nikuwa. Na tutuku telengame toka rotake munika na numa talitinga ke paka oninga lala na singa tambungo na vana kaloko, na ngei vana kaloko sa teka vuna lotu arvesure titiko na wekanda ni sana baka turang olau in nondra lotu sena nondra lotu kede na lube i viti mbalten da sa sureti sarto vi sureti rarambo tu mi vi kenda kede sara en kavini kua menda na tiko ni baka leo leo wana kaloko namba tini kavitu etno place e Henderson a e ta na a yana spelling ni vanua en baka dhurti kina na lotu na singa tambu sarang ango en wana kaloko en rake o kalandi erna lotu batu tiko kiki and na turanga na roko tui lau waka tala kina na turanga mbale na tui ni au tui lau kasauni wono au kolau rato te vita lutu na unga kapa iwai uli le kemba mara ke waka isang nindu wana wono ni ngole kina na kapi singa tampungo ni ngole ni waka leo levu menda laki rongoda talenga rongoda lupos ni kalou menda laki vioka ni kaya ke ira na wekanda nesana waka turanga kolau na wase wata talitinga nita nambila weketa kata ni uti tiko a lotu e sakirei menta nangai wakaling lingan tukani ene dhoini ti menta laki wa sewata ni suka a lotu nangon terangango ngandrepa meu na wakamuati talangai kini virto na vitamani eto tiko buling guai vale nangon terangango leo sitali tingna singo moniti mensa motel na wanga ivanua Jacqueline Ligo kena munui tata Richard avukatana kena Zach Alan Israel Ostono kena dono pio kani ndo sasa ngono tiko na kavni ko vinaka vanglevu na vi siko mai vinaka vanglevu na pio kani vinaka athangi ndono ne ngolongole si vunua Richard Zach K Jacqueline na singa moniti kena mami lolo mama master tunga yani vi rike sara mai vunua eh i vambimbi virto e vale mai kilio ni ndo tali tanga na serengo olie na seni lembo ni the line doki doki ndo kelinga na wanga ena tomba malumu mwani na waka marute kikina ena kavini kuwa vinaka vinaka waka levo na nomini ndo weto kwenye vinaka mene vya kavini waka rumboka
1: iyo vinaka waka levo nikalo ngata tiko
0: naka oli totoka wikim do talanga na nito ito kani baka baka vaka na baka nini vinaka salwat ki kim do na kalu lito ki kim do talanga ka maro di kim do ni ngole ngole le i neipia ni sing ni mata ki kina nom do na ngole le sal mayo kalandi mental may satong bula en muani mada ongo kina do tal mada woni baka vaka kisimber nile sumay na kalu iyo en eka ni kuwa binaka binaka saka waka lebu sa tu saka na numu nindu ibu wale ni kalungat saka tiko wikim ni kita sa nturanga tama na wako nini binaka lomo maus talanga maina tebe ni vinga ravi eo kalandi ena ya kavi ni kuwa sa iku sa kongo sa ni lemba ni ndela ento kindo kindo kelenga na wanga ena tomba malumo ni po itini katulu na miniti mitini karuna kaloko ni waka dhengu binaka